0: Isulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis. Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango. With regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong!
8: Wow,
7: baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
10: Easy hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis! Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
9: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
10: Easy hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Radio Natty Nationwide.
1: Ito ay itang oras sa buong kabuluan. 8 minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. O dito muna tayo sa ating health news habang inaantabayan natin ang mga report na magagaling po sa Kabikulan. Mga batang marunong sa gawaing bahay. Aba, may bright future ayon sa isang pag-aaral sa Harvard. Pero bago natin ipasok ang report ni Fatima Altaib, nasa linya na natin si Ruel Saldico mula po sa Legazpi. Ruel, good morning. Diyos Marinaga.
2: Yes, this is Diyos Marinaga, Kuya Angel. At ang sitwasyon natin ngayon dito ay mainit ang panahon sa mga oras na ito dito sa bahagi ng Daraga at Legazpi at Ginabatan. Kagaling lang natin kanina sa ating mga kababayan at nag-monitor tayo sa mga evacuation center at sa mga magkasaka at upang tayo ay makita yung kanilang mga sitwasyon, kung mapakinabangan pa ang kanilang mga pananim at nanawagan sila ng tulong sa ating pamahalaan, lalo na kay Pangulong Marcos na agaran tulong dahil nga ang iba ay hindi na napakinabangan ang kanilang mga isinanim na mga gulay. Ano? So ang sitwasyon ngayon sa ating pakipag-unay naman kay Governor Noel Rosal ngayong umagang ito pagkatapos ng flag ceremony ngayong araw na ito ay sila ay magkapatawag ng pagpupulong kasama ang Office of Civil Defense, ang PMP, Philippine Army at iba pa mga ayos ng pamahalaan upang alamin ang mga sitwasyon sa mga bawat barangay na apektado nitong pag-alboroto ng Bulkan Mayon. Sa mga oras na ito, ang ating mga kababayan nagdadagdagan pa ang mga evacuees na dinadala dahil nga sa mga epekto ng pag-alboroto ng Bulkan Mayon na kung saan ay talagang ikinabigla ng mga residente ang pagbagsak ng napakakapal na mga ashpole, Kuya Angel.
1: Pero ngayon, wala na. Wala ng ashpole as we speak.
2: Ngayon, Kuya Angel, may mga ashpole pa naman sa mga kalsada.
1: Sa mga yung mga alikabok na nasa daan nyo, hindi ba binabasa ng Bureau of Fire?
2: At patuloy ngayon, Kuya Angel, dahil sa malawak na area, halos dalawang bayan, sa lalo na sa bayan ng Ginabatan, halos lahat ng barangay ang apektado. At yung iba naman ay nasa kanilang mga bubong at hindi pa naalis at sa kalsada at maging sa mga paninim nila talagang pinagkatsagaan pa na kung meron pa mapakinabangan. Pero ang iba talagang apektado yung ating mga kababayan. May ilan din mga alagang hayop na tulad ng mga baka ay talagang hindi na mapakinabangan dahil may iba lang ay namatay na. At yan ang mga sitwasyon, Kuya Angel, sa mga oras nito dito sa lalawigan ng Albay.
1: Kasi sabi ni Director Toto Bakulkol kanina na sa mga 2 inches daw yung kapal ng abo na naiwan sa mga bubong at sa daan.
2: Yes, Kuya Angel, talagang kanina sa ating pag-iikot, talagang kailangan pa na magsuot ng face mask ang bawat residente. Dahil nga talagang kahit ikaw ay nasa loob ng bahay, makakapasok pa itong mga ashpole na ito na ibinuga ng pag-alboroto ng Bulkan Mayon, na Kuya Jeff.
1: Maraming salamat, Ruel. Ingat yan, ha? Sana nga, from time to time. Pero so far, hindi na nadagdagan yung yung mga nasaktan? Wala naman? Okay na?
2: Wala naman masyado, Kuya Angel, at sa awa ng Diyos. At talagang nagkasagawa naman, maging ang Department of Social Welfare Development ay nag-iikot ngayon at inaalam nila ang mga sitwasyon ng ating mga kababayan. So, Kuya Angel, ang ating mga sitwasyon na mula dito sa Lalawigan ng Albay para sa radyo natin nationwide. Ito si RH18, Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
1: Maraming salamat, Ruel Mabalos. 8:12 ang oras sa buong kabuluan. Balikan na natin si Fatima Altaib. Pita, good morning.
3: A healthy morning, Pilipinas. Mga mommies and daddies, summertime na, kaya more playtime para sa ating mga anak. Pero wait lang, more playtime does not mean only yung playtime. Ngayong bakasyon, turuan din po natin ang mga bata na tumulong sa gawaing bahay. Dahil ayon sa pag-aaral ng Harvard, ang mga batang marunong gumawa ng gawaing bahay ay mas mataas ang tsansa na maging successful sa buhay. buhay. Ayon sa 85 taong pag-aaral ng Harvard, sinuri ng mga mananaliksik ang background ng mahigit na 700 high achievers. At ang nakita nila, ang sikreto ng mga ito ay simpleng paggawa ng gawaing bahay. Ayon sa pag-aaral, ang mga gawaing bahay ay nakatutulong para ang mga bata ay maging independent at responsible. Dahilan para sila ay lumaking may kusa gawin at tapusin ang anumang gawaing iharap sa kanila. Hindi lang road to success ang tatahakin ng mga batang marunong sa gawaing bahay, dagdag pa ng mga mananaliksik, maaari din silang lumaking masiyahin at mahilig tumulong. At sa murang edad na 4 hanggang 5 taong gulang, mas tumataas din umano ang kanilang self-confidence at self-efficacy ng mga chikiting na binibigyan ng age-appropriate household chores. Para sa Usapang Kalusugan, ito po si Fatima Altaib, MX3, Dito Ako Believe.
0: Radyo natin nationwide!
1: Salamat, Bita. Samantala, balikan natin ang Bicol. Mula naman sa 107.7 Radyo natin, Tabaco City. Kasama na natin si Miss A. Arlene Morales Maniaol. Miss A.
4: Yes, good morning, Mr. Angel. At ganun din sa ating mga kasamahan. Sitwasyon ngayon dito sa Bicol, tila ba balik normal pansamantala sa kabila ng pag-alerto ng mga autoridad dito noong Sabado dahil sa biglang pag-abuga ng pyroclastic density current o PDC na naghatid naman ng malawakang ashfall, particular ang bahagi ng 3rd District ng Lalawigan. Kasama sa mga nasa 3rd District ay Yaong Bayan ng Ginubatan, Uwas at Ligaw City. Kahapon, nasa Albay si Defense Asik Bernardo Alejandro IV, kasama si Mayor ng Ginubatan, Mayor Jemaong Hoco, dahil sa kanilang dinidiscuss na mga pwedeng gawin. Sir Angel, sa kasalukuyan kasi wala naman masyadong kumbaga epekto doon sa mga nasa paanan ng bulkan mayon kasi pa nasa evacuation center pa rin sila. Mula noong mag-evacuate sila noong February hanggang sa kasalukuyan, nandun pa rin na sila. Pero yung nangyari noong Sabado, syempre naka-alarma ito dahilan sa malawak kasi yung sakop ng ashfall. Kung dati doon lang sa mga nasa 6 kilometer PDZ, ngayon umabot ito sa mga Karatiga Bayan. Dito sa unang distrito, tila normal ang sitwasyon kasi maganda yung panahon at tila balik na rin sa normal ang Bulkan Mayon sa kasalukuyan, Sir Angel.
1: Pero kayo, dyan sa Tabaco, hindi naman apektado? Malayo,
4: hindi,
1: no?
4: Malayo kami. Umabot. May mga barangay dito na 5 barangay ang nasa loob ng 6 kilometer PDZ, pero 47 kami. Kaya 5 lang yung apektado. Pero nasa safe zone sila, patuloy ang kanilang ginagawa. Para normal lang.
1: Okay. Maraming salamat, Miss A. Ingat kayo dyan, ha? Mabalos.
4: Thank you, Sir Angel.
1: Good morning. Si Miss A mula po sa 107.7 Radyo natin, Tabaco City.
0: Radyo natin nationwide!
1: Ano itong Entolala Beach? Ha? Ang Entolala Beach po ay number one sa talaan ng World's 50 Best Beaches 2026. Larga na! Samahan natin si Eli.
5: Larga na sa Palawan. Nakaka-proud na itinanghal na number one na pinakamagandang beach sa buong mundo, ang Entolala Beach. Ayon sa 2026 World's Best 50 Beaches, slice of heaven kung isalarawan ng mga evaluator ang Entolala na matatagpuan sa lalawigan ng El Nido, Palawan. Taglay nito ang matatayog na limestone cliff na nakatindig sa likuran ng mahabang baybayin na may puti at pinong buhangin. Tiyak na ma-enjoy nyo ang tanawin, paglangoy at pagsisid dahil sa kalmado at napakalinis ng tubig na kulay turquoise. Dahil sa liblib ang destinasyon na ito, perfect ito sa mga nais ng tahimik at payapang lugar. Sakay ng bangka, mararating naman ang malaparaisong bakasyonan na ito. Pwedeng joiner para sa budget-friendly na atake, pwede rin private tour kung gusto mo ng more intimate at hawak mo ang oras mo. medyo pricey nga lang. Inirekomenda na mag-book sa pagitan ng Nobyembre hanggang Mayo. Naku, para sa mga kwarentahin, baka maisipan nyo nang mag-early retire dito. Ilang paalala sa mga pupunta sa Entalula ay magdala ng sapat na cash dahil limitado ang signal at ATM. Pumunta ng mas maaga, unahan mo na ang ibang turista para ikaw ang bida sa pictorial. Gaya ng kasabihan, early bird catches the view. Ay, early bird catches the worm pala. Ang ranking ng 2026 World's Best 50 Beaches ay mula sa pinagsama-samang assessment ng travel experts, influencers, ambassadors, at professionals batay sa pamantayan ng natural na ganda, kakaibang katangian, at pangkalahatang karanasan. Kapartner ng radyo natin Brooks Point, Rojas, at Coron, Palawan, kami ay nagpapaalala na huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Elani Bensal ang inyong kalarga. Magandang umaga!
0: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
1: Thank you, Eli. 8:19 ang oras sa buong kapuluan.
3: Simply G, simpleng ganda!
6: Radyo Natin
7: Nationwide!
8: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS! Wow! Amoy yayamanin!
2: Matibuhok mo, may pabango?
3: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: This is easy.
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Problemado ka ata, Tay. Sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
9: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bug at world mago.
8: Mabisang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
9: Oo, anak. Sa Magnum 5EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
10: Ang Magnum 5EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Radyo Natin Nationwide!
12: Alas 8.24, Lunes po ngayon, kaya simula tayo ng bagong series ng mga trabaho tips sa ni Gladie Mabini. At ang pag-uusapan natin ay understanding toxic positivity in the workplace. Ayan, yung bang papasok ka na lang puro pa toxic ang aabutin mo. Ang pag-uusapan natin dapat daw bang positive ka lang? Alamin natin kay Boss GM yan. Good morning, GM!
13: Trabaho tips!
14: Magandang umaga, Radyo Natin Nationwide. Salamat sa Diyos sa biyaya ng panibagong linggo. At ngayong linggo, mga kaibigan, ang ating serye na pag-uusapan ay isang napapanahong issue sa opisina. Ito ang tinatawag na toxic positivity. Alam mo yung lahat na lang kailangan okay ka, yung bawal mapagod, bawal ma-stress, bawal malungkot. Kapag nagsabi ka ng pagod ka na, sasabihin ka ng positive ka lang dapat, or mindset lang yan, or mas malala ang sitwasyon ng iba kesa sayo. Pero ang tanong, ang mga ganito ba ay nakakatulong talaga? Hindi masama ang maging positive. Sa totoo lang, malaking tulong ang pagiging hopeful at encouraging sa trabaho. Pero nagiging toxic positivity kapag dinidismiss na natin ang totoong nararamdaman ng tao. Halimbawa, meron kang katrabaho na overloaded na sa kanyang trabaho at imbes na pakinggan siya, ang sasabihin mo ay, kaya mo yan, huwag ka nang magreklamo. O kaya naman, may empleyado na emotionally drained na. Pero ang isasagot ay, magpasalamat ka na lang na may trabaho ka. Minsan, hindi natin napapansin. Imbes na makatulong, lalo nating pinapabigat ang kanilang pakiramdam. Maging sa Biblia, hindi itinuro na itago lang palagi ang nararamdaman. Sa Romans 12:15, ang sabi, makigalak kayo sa mga nagagalak at makiiyak sa mga umiiyak. Ibig sabihin, hindi lahat ng sitwasyon kailangan ay agad lagyan ng okay lang yan. Minsan, ang kailangan ng tao, siya ay pakinggan, unawain, samahan. Kaya sa pagpasok natin today sa trabaho natin, narito ang dapat nating tandaan. Bago tayo magbigay ng advice, mag-validate muna. Instead na sabihin agad na huwag ka kasi ma-stress, subukan na iparamdam na nakikita mo ang kanyang sitwasyon by saying mukhang mabigat ang workload mo. O kaya naman, instead na sabihan na kaya mo yan. Kapag feeling mo nag-vivent sa'yo ang iyong kasama dahil nabibigatan, you can try saying paano kita matutulungan. Simple lang, pero malaking bagay yan sa workplace culture. At kung ikaw naman ang nahihirapan, hindi ibig sabihin ay mahina ka kapag napapagod ka. Hindi ka rin less professional dahil stress ka. At hindi kasalanan ang umamin na kailangan mo ng pahinga. Kasi even Ecclesiastes reminds us na may tamang panahon para sa lahat ng bagay, kasama ang pagpapahinga. Kasi nga, hindi naman tayo mga robots. Tao tayo, napapagod, limitado. Ang tunay na positivity, hindi yung pinipilit mo na maging okay kahit na hindi ka okay. Ang healthy na positivity, may kasamang empathy, pakikinig, at malasakit. Sa workplace, mga kaibigan, hindi lang productivity ang mahalaga. Mas higit ang pagtrato natin sa isa't isa. Makatulong nawa ang mga kaisipan na ito para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
11: Radyo natin nationwide!
12: Thank you, Boss Jim! O, pero pagka nag-alo ka naman, paano ako makakatulong sa'yo? Huwag mo na sundan ng basta may libreng breakfast. Masama naman dating nun. Paano ako makakatulong sa'yo? Pagkatapos dudugtungan ng ang lagay baka lalong mabuisit yung ano, hindi na positive ano yan. Hindi na positive approach ano ha. Basta yung ano, mag-o-offer ka ng tulong bukas palad ng pag-alalay ng walang kapalit. Ayan ha. Oy, ingat ho kayo sa mga bibiyahe ha. Tsaka dapat cool ho tayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano din pong nasa isip ng ibang nagmamaneho. Kahit anong ingat mo, kung yung katabi mong sasakyan hindi naman nag-iingat ano ha, o kaya medyo may pinagdaraanan, dapat kulang din ho kayo para kahit na may konting perwisyong mangyari sa inyo, di ba? Importante, cool ka pa rin, ano ha? Para hindi hahantong sa mas malaking problema ang isang aksidente. Ay, paano po? Di magkarinigan tayo bukas. Kuya Angel Angel Palmona, sagiyuan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Oras sa buong kapuluan.
11: Radyo natin nationwide!
12: Alas 8:30.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
15: RH!

0: Abay, parami checkpoint. ang sabi po eh, lahat ng mga importes ay kailangan dumaan sa kanya. Nako. ayaw ni Commissioner Nep ng ganyan, ha? Abay, masisira ang credibility ng Bureau of Customs. Ang ganda-ganda ngayon ng Bureau of Customs, maganda ang kanilang collection. Pagkatapos ay madudungisan ng ganito, ha? Sino ba yung reyna na yan, ha? Anong pangalan? Venus?
1: Daming bayan.
0: Venus ra? Babalikan po natin mahabilang pang mga issues. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. O Justice Samga Erlan, ha? Okay, yung dihisyon po nyo yung ikaw-amponente, ha? Yung misis na nag-suicide po, mahabigan, na ating mag-suicide, kasama yung sanggol, ayan, yung kanyang anak, ayan, na-convict ito eh, ha? Ayan, kaya lang eh, pagdating po sa Supreme Court, kay pagdating kay Justice Sam Gaerlan, abay siya amponente, abay inabsuelto, ayan, sino nga bang naman, kasi may difference yung pag-iisip yung nanay eh. Kung matino ang pag-iisip niyan, hindi siya magpapakamatay na isasama pa yung kanyang sanggol, di ba? Morning, Mr. Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:31.
2: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
4: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
5: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng cardiopulmonary exercise test ng Makati Medical Center.
6: RH! Revicon, the strongman's multivitamin. Revicon.
7: RH! Neozep Z Plus Forte. Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
9: RH! Oh, kumusta naman nagsabi ng 2026 is gonna be my year? May progress na ba kayo? O baka naman dreams and goals nyo ay dreams and goals pa rin next year. No judgment. Pero walang new year, new me. Pag wala kang energy. Tapos, sakitin ka pa. Kahit galingan mo kasi ang pagpaplano, mahirap ma-achieve yan pag bagsak ang energy pati immunity mo. Di ka naman kulang sa ambition o motivation. Akala mo, wala kang time o wala lang gana. Pero ang totoo, kulang ka talaga sa energy. Ano? Hanggang planning, booking o imagining ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z+. It helps give extra energy from B vitamins plus stronger immunity than the zinc at vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Mag-Enervon Z+ na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DCRH number 1
11: na naman!
10: Sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
12: Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Pride Virgin. Napakadali lang manalo dahil kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH, instant meron kang 1,000 pesos at grocery basket. Hindi lang yan, dahil kapag nasagot mo pa ang aming word of the day, mapapasayo rin ang aming DZRH mini component. Plus meron pang dagdag gift pack mula sa Pride Detergent. Kaya malakas na makinig at manood sa DZRH!
13: Hi! Ako po si Mommy Thea Pecho Corpus. And as a working mom, marami talagang ginagawa sa araw-araw. Aasikasuhin ng sarili, aasikasuhin ng pamilya, at syempre maghahanda para sa trabaho. Kaya minsan, hindi talaga may iwasang sumakit ang likod at katawan ko. Pero okay lang, tuloy pa rin kasi para sa pamilya lahat kakayanin. Pero para sa sakit ng katawan, may ekstrang panglaban dyan. Dahil ang dating Alaksan ngayon, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin ninyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
11: May budget?
14: So,

0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of 2.
0: White rose papaya. Kuti sulit ang glow up.
2: Regular use helps. Results may vary.
0: White rose papaya. Manufactured by ACN Isosurf.
3: Radyo Natin FM, the FM station you love on your radio, can also be heard online. Listen live via radyonatin.com and click Listen Live. You may also like us on Facebook, Radyo Natin FM. Radyo Natin FM, your friend on radio and on the web.
4: Bringing us together, keeping you in touch, Radyo Natin.
5: This is 95.3 Radyo Natin Banggit, your friend, your radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: May nararamdaman ka ba sa iyong katawan, ngunit wala kang perang pampadoktor? Maaari kang tumawag o mag-text sa numerong 0926-471-8807 at hanapin si Doc Inguito ng iCure Philippines para sa inyong libreng konsultasyon. Hatid niya ang alternatibong pamamaraan at solusyon sa iyong karamdaman at sa tulong ng mga produktong kanyang nilikha tulad ng iCure 12-in-1 at 18-in-1 Herbal Coffee Mix at iCure Capsule 750mg. Hindi ka na magigipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan.
7: Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!
8: Alam nyo ba ng iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na polypeptide na matatagpuan sa palaya? Isang compound na tumutulong upang kontrolin ang diabetes para sa natural na paraan. Ayon sa World Health Organization, mayroong humigit kumulang 382 milyong katao ang dumadanas ng diabetes. Bawat 2,000 mg na pagkonsumo ng ampalaya, regular na mababawasan ang blood glucose level ng mga pasyente na may type 2 diabetes. Mayaman din ito sa vitamin C na importanteng formation ng ating buto, pagpapagaling ng mga sugat at maiwasan ang mga sakit. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may kakayanan din itong pababain ang ating timbang dahil mayaman po ito sa folate, potassium, fiber, zinc at iron na matatagpuan sa ampalaya.
9: Narito na ang mga nakasubok ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure 750mg Capsule.
10: Ako po si Danilo Valera, taga Dolores Abra, 38 years old. Mataas po ang aking uric acid at hirap ako sa pagtulog sa gabi dahil sumasakit ang aking mga kasukasuan. Narinig ko sa radyo na magandang panlinis sa loob ng katawan ng iCure Capsule 750mg. 1 week pa lang akong gumagamit, umayos na ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi nung sinabayan ko ng pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1. Kaya kayo mga kababayan ko, hindi kayo magsisisi sa pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1. Maganda siyang panlinis ng katawan.
9: Kaya bili na ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure 750mg Capsule.
11: Hi! Alexis Labrador po, isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan, na wala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan.
7: Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!
8: Ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap na mangustin na mayaman sa polyphenol compound na napakaganda para proteksyonan tayo sa kanser at stress. Ayon sa pag-aaral, tinawag itong Queen of Fruit dahil sa sangkaterbang benepisyo mula sa balat hanggang sa buto. Ito ay napakayaman sa antioxidant, antibacterial, antimicrobial properties, kaya sa bawat pag-inom natin ng iCure Capsule 750mg, maiiwasan natin ang mga sakit. Ito po si Dr. Inguito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas na nagsasabing, an iCure a day Keep the doctors away.
9: iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
12: Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay. 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo.
9: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na!
7: Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health,
0: Santon Gold, live testimony.
3: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro. Isa
6: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ang katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: Well, you just heard Beanie. It's Salamin, Salamin. Ayan, tumingin ka na ba sa Salamin ngayong araw na to, ngayong day na to, ngayong morning na ito? Ayan, kung hindi pa, aba, tumingin ka sa Salamin kasi May 4, 2026 na ngayon. It's 9:07 dahil hindi po pwede yung lagi ka na lang late, di ba? So, kailangan kahit na ba medyo late ka ng konti, at least na maganda ka. Di ba? Maganda ka sa paningin ng mga katrabaho mo, ng mga kliyente mo, mabango ka, o di ba? Di ba, kuya? Ay, mga kuya driver dyan, bago kayo pumasada, ha? Sabi ko nga, kailangan magwisik-wisik muna kayo ng cologne, ng mga muy guwapo naman kayo, o di ba? Pero in fairness, ha, guwapo talaga sila, at mababait pa, ha? At syempre, sa mga kuyang ate, dyan sa may, bakit kuyang ate? Kuya at ate. Kasi nga naman kahapon, nabighani ang aking kasama dahil super duper ganda ang isang dalagita. O di naman kaya sabihin na nating napakagandang babae, di ba? Talaikod pa lang, talagang mamamangha ka sa ganda. Pero bigla-bigla na lang, bigla siyang oops! Diba? Parang napa-oops siya at nagulat. Oh my golly, it's kuyang ate pala siya. Kaya nga naman, sa lahat ng ating mga magagandang kuyang ate, I call it kuyang ate. Eh, magandang morning po sa inyo. Talagang napakaganda ninyo, in fairness. At talaga kayo yung mga bagong hinahangaan ngayon ng mga kalalakihan. Ha? At syempre sa mga ate natin dyan sa may Banggit Public Market, magandang morning po. Kumusta po ang bentahan ngayon? Alam kong medyo okay na hindi, di ba? Dahil kapag ka Monday, matumal, di ba? Unlike pagka Sunday and Saturday, talagang may maraming mga bumibili. Ayan. And syempre, welcome din natin ang ating mga biyahero, ang ating mga balikbahay, balikbayan, ayan, balik probinsya, yung mga sumakabilang bakod, ayan, nagbalikbahay na. Kumusta naman na kayo? Kumusta ang treatment sa inyo? Kayo pa rin ba yung pinag-iinitan? O kayo na yung linalambing ngayon? O, di ba? Dahil bumalik na kayo sa inyong mga bahay. Ayan. At syempre sa lahat ng ating mga kuya, behave kayo ha, dahil nandyan si ate, nakabantay sa inyo. Ganun. Ang ating mga lola, talagang na mga napakaganda this morning. Ayan. Andyan sa Dolores, si Nanang Pina and Auntie Diling, and of course to Nanang Rosing. Magandang morning to all of you. At syempre sa lahat ng listeners natin na bakasyonista, welcome po at enjoy nyo po ang nature ng Abra. Ayan. Yung magagandang tanawin. Nako, ang daming resort, ang daming ilog, ang dami talagang pasyalan dito sa Abra. At I am encouraging ha sa lahat ng mga bakasyonista natin, lalo na yung mga hindi taga dito, mga turista ganyan. Tignan niyo po. Try niyong mamasyal at pasyalan ang Abra. And right now I'll be giving you a song from Bruno Mars. It's Apathy right here at DWGF 95.3 Radyo Natin Banggit. Your friend, your radio, it's 9:10. Kasama ko po sa technical department si Sir Henry Castillo. Ako po yung DJ Atina para sa Morning Rush. Morning Rush.
1: Lindong Game! Lindong Game!

0: ITC.
1: Ako si Maria Asuncion, isang magsasaka. May hyperacidity ako kaya nahirapan ako maghanap ng vitamin C. Yung Mighty C alkaline base at natural, iniinom ko ngayon.
0: Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base, Mighty C.
2: Ako si Jackie Mercado, nakakaramdam ako ng kabag tuwing umaga at lalo na sa gabi. Pero simula nung uminom na ako ng Nature Soya Coffee, nawala ito.
0: Kapayuan ng cafe, Nature Soya Coffee. Mabibili sa limang suking butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Gising! Oras na para sa isang bagong araw. Sino ba naman ang hindi gaganda ang umaga kung meron ng kape na pampagana? Enjoy Coffee! Pampagana kay Mister o kay Mrs. Ito ang Enjoy Coffee sa oras na kailangan. Isang timpla mo lang. Habang hinihigop at nag-uusap, unti-unti ay sumisiklab ang init ng pagmamahalan. Kaya mga Mister, mga Mrs., mag-Enjoy Coffee na!
7: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
8: Siak ni Marifeto Reser, tagapag-urapper Santo Domingo, umininumak ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix ket mariknak kapimig sa tibagik para tinaldaw aldaw at trabaho. Padasin niyo met ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
9: iCure Stem Cell Coffee. Ito ay tumutulong para maproteksyonan ng ultraviolet rays at iba pang stress na sanhi ng mabilis na pagtanda. iCure Stem Cell Coffee.
7: iCure Stem Cell Coffee.
9: iCure Stem Cell Coffee.
0: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
10: Kablaawan ti Avra Valley Colleges dagiti kabarbaro a registered nurses na nakarawarig ti Philippine Nurse Licensure Examination iti Pebrero 2026. Charmaine Taliedo Amores, anak na Mr. and Mrs. Amores at taga Bumagkat Cayo. Lane Rivera Bugias, anak na Mr. and Mrs. Rivera at taga Salnek Bukay. Aldemar Valera, anak na Mr. and Mrs. Valera at taga Tagaytay, San Juan. Christel Kate Ayaba, anak na Mr. and Mrs. Ayaba at taga Alilawa, Tinel. Christine Fatima Balyasilio, anak na Mr. and Mrs. Balyasilio at taga Calaw, Bukay. Desiree Diane Velasco, anak na Mr. and Mrs. Velasco at taga Salnek, Bukay. Gwyneth Ardaniel, anak na Mr. and Mrs. Ardaniel at taga Poblacion, Dolores. Manipod ti Avra Valley Colleges, congratulations. To God be the glory.
11: Morning Rush.

0: ITC.
1: Ako si Maria Asuncion, isang magsasaka. May hyperacidity ako kaya nahirapan ako maghanap ng vitamin C. Yung Mighty C alkaline base at natural, iniinom ko ngayon.
0: Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base, Mighty C.
2: Ako si Jackie Mercado, nakakaramdam ako ng kabag tuwing umaga at lalo na sa gabi. Pero simula nung uminom na ako ng Nature Soya Coffee, nawala ito.
0: Kapaywan ng cafe, Nature Soya Coffee. Mabibili sa limang suking butika.
3: Southland Plus Coffee Mix.
4: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape. Pero nung nasubukan ko ang Southland Plus Coffee Mix, sinaaraw-araw ko na siya. Masarap at napakatulong pa sa katawan.
3: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Southland Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manungga at antioxidants mula naman sa Southland. Kaya pag Southland Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Gising! Oras na para sa isang bagong araw. Sino ba naman ang hindi gaganda ang umaga kung meron ng kape na pampagana? Enjoy Coffee! Pampagana kay Mister o kay Mrs. Ito ang Enjoy Coffee. Sa oras na kailangan, isang timpla mo lang. Habang hinihigop at nag-uusap, unti-unti ay sumisiklab ang init ng pagmamahalan. Kaya mga Mister, mga Mrs., mag-Enjoy Coffee na!
6: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
7: Ako si Mariel, taga San Ildefonso, Ilocos Sur. Sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ay may allergy sa mga pagkain, ngunit nung sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1, unti-unting nawala ang mga katikati sa katawan ko. Mas lumakas na ang aking immune system, kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
5: iCure Stem Cell Coffee. Ito ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals para maiwasan natin ang sakit na cancer.
6: iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
8: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Southland Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Southland Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Congratulations to Architect Charles Apolonio Daniel Borja Garcia for passing the licensure examination for architectures on January 27, 2026. Architect Garcia is the son of Engineer Jewel Garcia and Mrs. Marlita Garcia from Uyeng, Pidegan, Abra. The Abra Valley Colleges is very proud of your success. To God be the glory. Morning, Ra.

Well, that was Ben and Ben. It's Saranggola. Oras natin, it's 9:39. Ayan, yung mga tipong yan, yung mga team ng mga magkakaibigan, di ba? Yung tipong gusto nila sabay-sabay silang lumilipad, sabay-sabay nilang tinatahak ang road to success. Ayan, hirap naman, ano, kapag ka-pure Tagalog talaga. Anyways, magandang morning kay Sir King Javier. Hello to you. I hope you are listening. At syempre sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa may registrar's office ng Avro Valley Colleges. Hi and good morning kay Ma'am Michelle Peralta, Ma'am Michelle Tarina, and Ma'am Margaret Bragas. Ayan. At syempre sa lahat ng ating mga listeners na may mga ginagawa sa kanilang mga offices, sa kanilang bahay, well, thank you so much for always tuning in to 95.3 Radyo natin, Banggit, your friend, your radio. Sabi nga nila, true love quotes have always provided with comfort and joy for everyone. Naniniwala ka doon? Yes. Kasi nga, kapag ka ikaw ay talagang nagmamahal ng tunay, sabi nga nila, mayroon yung comfort. Ayan, talaga lang ba? Comfort and joy. Masaya ka daw. Totoo ba? Well, anyways, whatever it is, yan ay nagre-reflect doon sa play ni William Shakespeare, di ba? Kung maalala nyo yung Romeo and Juliet, yung mga teenager na in love, surpassing the boundaries of these two families. Oh, di ba? It's a classic story. But anyways, nangyayari ba yan sa totoong buhay? Well, sana nga hindi, ano... Kasi kapag ka nangyari yan, kawawa naman sila. It's actually a tragedy ended in despair. Yun. Yung tipong sa ano, kahit diba, meron silang, you know, love each other, pero contradiction sa kanilang family. Hirap naman. Anyways, kapag kaganyan, payo natin sa mga kabataan, no? Kapag kasatingin na natin na hindi naman na talaga pupwede, pwede ba? Pwede bang wag na lang? Pero hindi ako naniniwala sa tipong love at first sight ni Romeo and Juliet. It's just like an appreciation of beauty. At siguro, yun yung nabigha nilang sila sa kanilang love, sa kanilang unang pagkikita. It's not love at first sight. Anyway, sabi ni Victor Hugo, the greatest happiness of life is the conviction that we are loved. Oy! Yan. So, mapagpala. Or di naman kaya, very grateful ka kapag you know that there's someone or many of the people loves you, di ba? Of who you are. Yan yung mga leaders natin. Ay! Kapag ka nalaman nilang they are loved by their people. Ayan, siguro ang sarap magsilbi, ano? Well, anyways, magandang morning sa lahat ng ating mga public officials, sa ating mga elected officials. Magandang morning to you. At sana nga, you love your people. And you deliver the best services for them. Anyways, here's December Avenue. It's Dahan. It's 9:42.

0: na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
1: Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee.
2: Ako si Angela Valdez, isang student. Mahilig talaga ako sa kape kaya sinubukan ko ang Nature Soya Coffee. Bukod sa masarap ito, 0% caffeine.
1: Nature Soya Coffee! Pabibili sa inyong mga suking butika.
3: Soya, manunggay at santon, matitikman mo na sa kape. Santon Plus Coffee Mix, sulit sa health benefits. At sa lasa, panalo! Subukan nyo, Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, katulong pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Sa pagmamahalan, ang bawat sandali ay mahalaga. Kaya kung nawawalan ng gana si Mister o si Mrs., mag-enjoy coffee na. Enjoy Coffee. Ang Enjoy Coffee ay may sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng pagmamahalan at pag-boost ng libido. Kaya mag-enjoy coffee na. Gawing mas mahal ang pagmamahalan. I-enjoy coffee na yan.
6: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
7: Ako si Marielle, taga San Ildefonso, Ilocos Sur. Sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ay may allergy sa mga pagkain, ngunit nung sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1, unti-unting nawala ang mga katikati sa katawan ko. Mas lumakas na ang aking immune system, kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
5: Nakakatulong sa pagpapabagal ng pagtanda sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating human skin.
6: iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
5: iCure Stem Cell Coffee. Makatulong da ito'y ang maproteksyon ng tayo iti ultraviolet rays ken sa balipay nga stress agapwen iti nadaras a panaglakay wenno pa nagbaket.
6: iCure Stem Cell Coffee.
5: iCure Stem Cell Coffee.
6: iCure Stem Cell Coffee.
8: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Kablaawan ti Avra Valley Colleges dagiti Patanor ti College of Teacher Education ang nakaruar ti licensure examination for teachers when let iti September ken November 2025. Barbosa Genevieve, anak da Mr. and Mrs. Barbosa at taga Zone 1 Linasin Banguet. Dilag Kate, anak da Mr. and Mrs. Dilag at taga Lingay Buklog. Paderes Widon, anak da Mr. and Mrs. Paderes at taga Piquec Dagyuman. Pedroso Marinel, anak da Mr. and Mrs. Paredes at taga Nalbuan Juan Baay. Venus Jeric, anak na Mr. and Mrs. Venus at taga Baog San Juan. Alafris Loreline, anak na Mr. and Mrs. Alafris at taga Poblacion West Binigan. Banaw Erisa, anak na Mr. and Mrs. Banaw at taga Bela Atinug. Manipod to Avra Valley Colleges, congratulations! To God be the glory! Morning Rush.

Well, hindi ko pinatay. Ayan, hawak mo ang beat. Ayan, it's 10:05. Hawak mo talaga yung key to success mo. Di ba? Ganon yon. So, ikaw may hawak ng lahat. Kontrolado mo ang lahat. So, dapat lamang nagawin mo yung nararapat for you to achieve your goal in life. Ganon po yon. Hindi yung umaasa ka na lang sa tulong ng iba. Di ba? Mas maganda kapag ka ikaw mismo ang nagpupursige to achieve what you want in life. Yun. Kasi nga, sabi nga nila, ang tao daw ay walang satisfaction. Naniniwala ka doon? Anyways, totoo yan. Kasi nga, tayo, minsan kapag ka nakuha na natin yung hinihingi natin, yung ating pangarap, diba? After that, gusto natin for another thing na makuha natin sa buhay. Kunwari, it's just a basic thing. Nakuha mo yung bagong cellphone na gusto mo, yung pinapangarap mong cellphone na bili mo. But then, kapag ka nakuha mo na yan, nagamit mo na yan, well, we sure that you are wanting for more. So, wala tayong satisfaction. Kasi gusto natin, you are very eager to have more. Ganun yan. Kaya nga naman, kapag ka ganyan yung gusto mo, aba magpursigi ka namang magtrabaho para makuha mo lahat ng gusto mo sa buhay. Kasi kapag ka meron kang dream, meron kang siniset na goal sa buhay mo, I'm pretty sure that you will do everything just to have it. Diba? Ganun yon. So, sa mga kabataan natin ngayon, especially sa mga nag-aaral pa lang, kung gusto talaga nilang maging successful, somehow, someday, dapat talagang magpursige na kayo, ha? Mag-aral kayo na maayos, na mabuti, at syempre, hindi naman kasi kailangan ng high grades, yung mga tinatawag nilang 1.0 grades, 'di ba? It's not necessary. Ang importante diyan is you are learning and you are making experiences, kasi yung mga experiences na 'yan ay may mahalagang tungkulin sa ating paghubog sa ating kinabukasan, dahil sila yung nagiging basehan natin sa mga pagkakamali that later on we will make it better na in the long run. Ganun. So, anyways, sa lahat ng mga friends natin nakikinig, happy listening to Honey Isa. Hello to you, and of course, to all the kids there in Lintan. Hi to Mary Rose, to Jerick, to MJ, and of course, to Jiro, ayan. Magandang morning. At pagbati rin, ha, sa lahat ng mga may birthday, happy, happy, happy birthday. At yung mga may anniversary today, happy anniversary po. Here's a song from Justin Calusin. It's a funk music. It's Buksan Mo, right here at DWGF 95.3 Radyo natin, Banggit, your friend, your radio. Oras natin, it's 10:08.

0: marami na ang guminhawa gamit ang Mighty C.
1: Ako si Anita Gitelan, isang vendor. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
0: Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee.
2: Ako si Angela Valdez, isang student. Mahilig talaga ako sa kape kasi sinubukan ko ang Nature Soya Coffee. Bukod sa masarap ito, 0%

0: iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Coffee Mix.
1: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sample Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Wala na bang gana si Mrs.? Tila nalalamig na ba ang inyong samahan? Isang timpla lang yan ng iCure Enjoy Coffee. Yes, mag iCure Enjoy Coffee para enjoy ang buong gabi at may payapa sa pagsalubong sa bagong umaga. Kaya mag iCure Enjoy Coffee na.
3: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
4: Ako si Marielle, taga San Ildefonso, Ilocos Sur. Sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ay may allergy sa mga pagkain, ngunit nung sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1, unti-unting nawala ang mga katikati sa katawan ko. Mas lumakas na ang aking immune system, kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
2: May wrinkles ka ba? Alam mo ba na ang iCure Stem Cell Coffee ay pinahahaba ang buhay ng cells ng ating balat kaya bumabagal ang ating pagtanda?
3: iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
5: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
6: Sample Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sample Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Sample Plus Gold.
7: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
8: Sira ragsak ti Avro Valley College sa Mangkablao kadagiti nakaruwar iti 2025 Social Work Board Examination. Duna Ruth Baaya, Clarice Joel Blaya, Juan Bernardes, Karen Ann Lais, Nikki May Llanes, Nicole Madriaga, Sharim Mariano, Heidi Rose Molina, Jermeline Severo, Mary Grace Tumas, Angelita Tugadi. Manipod ti Avro Valley College, congratulations. To God be the glory. Morning Rush.

0: ITC.
1: Ako si Maria Asuncion, isang magsasaka. May hyper acidity ako kaya nahirapan ako maghanap ng vitamin C. Yung Mighty C alkaline base at natural, iniinom ko ngayon.
0: Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base. Mighty C.
2: Ko si Jackie Mercado, nakakaramdam ako ng kabag tuwing umaga at lalo na sa gabi. Pero simula nung uminom na ako ng Nature Soya Coffee, nawala ito.
0: Kape mo ng cafe, Nature Soya Coffee. Mabibili sa mga suking butika.
3: Iba ka sa lahat.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo, Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Cellphone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Wala na bang gana si Mrs.? Tila nalalamig na ba ang inyong samahan? Isang timpla lang yan ng iCure Enjoy Coffee. Yes, mag iCure Enjoy Coffee para enjoy ang buong gabi at may payapa sa pagsalubong sa bagong umaga. Kaya mag iCure Enjoy Coffee na.
7: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
8: Ako si Marielle, taga San Ildefonso, Ilocos Sur. Sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ay may allergy sa mga pagkain, ngunit nung sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1, unti-unting nawala ang mga katikati sa katawan ko. Mas lumakas na ang aking immune system, kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
6: iCure Stem Cell Coffee. Ito ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals para maiwasan natin ang sakit na cancer.
7: iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
9: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Cellphone Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Cellphone Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Congratulations to Attorney Robby May Romero Borlas for passing the bar examination last September 2025. Attorney Borlas is the daughter of Virgilio Baroma Borlas and Victoria Romero Borlas from Zone 6, Sinapangan, Banged, Abra. The Abra Valley Colleges is very proud of you. To God be the glory. Morning Rush.

Well, you just heard a cup of Joe. It's multo. Oras natin 10:38. Ikaw ba'y minumulto na? Minumulta ng nakaraan mo. Bakit kaya natin minsan nararamdaman yun or iniisip natin na parang minumulto? Kasi nga, binabalikan mo yung nangyari. Binabalikan mo yung nakaraan. Parang hindi ka makamove on. O, di ba? Yun yung dahilan kung bakit minsan nasasaktan pa rin tayo. Yun yung minsan lugmok pa rin tayo sa nakaraan. Hindi tayo makamove move on. Kasi iniisip pa rin natin yung tapos na. At kapag kaganyan, walang mangyayari. So, paalala lang natin yung mga kaibigan nating hindi pa naka-move on. Alam mo, it's time for you to set aside those things, lalo na kapag kamatagal na, nang ikaw ay magkaroon naman ng kulay ang buhay mo. Ganun yon. Kasi mas mahirap kapag lagi ka na lang napapaisip sa nakaraan, lalo na kung hindi na yan nakakatulong na sa pag-grow mo. Ganun po yon. Anyways, ganun lang yun talaga. Ang bilis naman ni Ma'am Michelle. Thank you so much. At syempre, kung ganyan, ano ba yung dapat nating gawin? Sabi ng mga kaibigan natin, kailangan daw meron kang ginagawang iba. Yung parang redirection para at least, diba, hindi mo yun maalala. Ang gawin natin kapag kaganoon na medyo lonely tayo, medyo kinakain tayo ng ating nakaraan, minumulto tayo, alam mo, kailangan mong maging busy. Kailangan mong gumawa ng mga bagay-bagay na mapapabisi yan yung isip mo, yung sarili mo, para hindi mo siya maibalikan. And one thing more, ha, kailangan hindi ka pareho yung ginagawa mo ngayon, yung ginagawa mo nung nakaraan, kasi mali po yun. Ayan. Kaya kung may mga features pa siya dyan, may mga pabango pa siya dyan, may mga gifts pa siyang ibigay sa'yo, ang suggestion natin, kailangan itabi mo na muna yung tipong hindi mo siya nakikita. And then time comes na hindi mo na talaga siya maaalala. At yun, masasabi mo, move on ka na. Anyways, here's El Mano. It's Tahanan. Right here at TWGF 95.3 Radyo natin Bangged, your friend, your radio. Oras natin, it's 10:40.

0: Marami na ang guminhawa gamit ang Mighty C.
1: Ako si Anita Gitelan, isang vendor. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
0: Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee.
2: Ako si Angela Valdez, isang student. Mahilig talaga ako sa kape kaya sinubukan ko ang Nature Soya Coffee. Bukod sa masarap ito, 0% caffeine.
0: Nature Soya Coffee! Pabibili sa inyong mga suking butika.
3: Soya, manunggay at santon, matitikman mo na sa kape. Santon Plus Coffee Mix, sulit sa health benefits. At sa lasa, panalo. Subukan nyo, Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Sa pagmamahalan, ang bawat sandali ay mahalaga. Kaya kung nawawalan ng gana si Mister o si Mrs., mag-enjoy coffee na.

0: iCure, 12-in-1 coffee.
1: Ako si Mariel, taga San Ildefonso, Ilocos Sur. Sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ay may allergy sa mga pagkain, ngunit nung sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1, unti-unting nawala ang mga katikati sa katawan ko. Mas lumakas na ang aking immune system, kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
0: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
2: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Magsanton Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: oras iti Pilipinas, 11:29. Nagasat ka na imbagal daw tayo amin manipod ti News and Public Affairs iti 95.3 Radyo natin Bangged kenti Departamento ti Bachelor of Arts and Communication ti Avro Valley Colleges dahito iti pagayam yung mga dandanon ti nabara damdamag ti Radyo natin damdamag Rowelda Baro Mateo. Dagiti paulo, dagiti damdamag itangal daw Lunes, Mayo 4, 2026. Iti damag nasyonal. Kaso a plunder kontra ken Vice Presidente Sara Duterte at daan iti nabilag nga ebidensya si Gonti House Panel. House Panel, pinatibkar iti rekomendasyon ang maiyuli iti Senado iti impeachment kontra ken VP Sara. Atin ito, nangipasdak iti bandera ti Pilipinas sa Jaya Pag-asa. Upat at Chinese research ships nakita wano na ispatan iti unag iti taaw iti Pilipinas, PCG, nangipatayab iti aircraft kena barko. Iti damag probinsya, agarop 90,000 a pamilya nakaawat iti libre a presko anateng. 2,150 ang mannalon ken mangalap iti probinsya nakaawat iti tulong pinansyal. Oras iti Pilipinas, 11:31. Daita nga oras katisagsagot iti Avro Valley Grand Hotel accredited by the Department of Tourism ang masarakan sa J. Capitulacion Street, Calaba, Bangued. Agsubsubli iti radyo natin damdamag kalpasan di sumagmamano a palagipa.
1: Radyo natin damdam.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ang Mighty C.
6: Ako si Maria Asuncion, isang magsasaka. May hyper acidity ako kaya nahirapan ako maghanap ng vitamin C. Yung Mighty C alkaline base at natural, iniinom ko ngayon.
5: Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base. Mighty C.
7: Ako si Jackie Mercado, nakakaramdam ako ng kabag tuwing umaga at lalo na sa gabi. Pero simula nung uminom na ako ng Nature Soya Coffee, nawala ito.
5: Kapay mo ng cafe, Nature Soya Coffee. Mabibili si mga suking butika.
8: Gising! Oras na para sa isang bagong araw. Sino ba naman ang hindi gaganda ang umaga kung meron ng kape na pampagana? Enjoy Coffee! Pampagana kay Mister o kay Mrs. Ito ang Enjoy Coffee sa oras na kailangan. Isang timpla mo lang. Habang hinihigop at nag-uusap unti-unti ay sumisiklab ang init ng pagmamahalan. Kaya mga Mister, mga Mrs., mag-Enjoy Coffee na!
9: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
10: Siak ni Mari Fetorizer, taga-Pagurapar, Santo Domingo, umininumak ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix ket mariknak kapimig sa tibagik para tinaldaw-aldaw at trabaho. Padasin niyo met ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
8: May wrinkles ka ba? Alam mo ba na ang iCure Stem Cell Coffee ay pinahahaba ang buhay ng cells ng ating balat kaya bumabagal ang ating pagtanda?
9: iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
11: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
12: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
13: Mabibili sa pinatablapit butika sa New Gat.

0: Studies, General Science, Bachelor of Elementary Education, 2-year Associate in Computer Technology, Senior High School, Junior High School, Elementary.
1: Roger natin damdam, damdam.
0: Oras iti Pilipinas, 11:35. Dagiti detalye iti damdamag, itangal daw iti damag nasyonal. Kaso a plunder kontra iti Vice Presidente Sara Duterte at daan iti nabilag nga ebidensya si Gonti House Panel. Napigsaken at daan iti bilig a... nabilag. Dagiti ebidensya iti House Panel ang mangiyuli iti agsina a kaso a plunder kontra kini Vice Presidente Sara Duterte sigon kini Attorney Lorna Kapunan. Sigon ken Kapunan dagiti kaso a binidding iti House Panel ken record nga adda iti anti money laundering council wenno amlak no sa dinno na ilanad iti 600 transactions iti bangko ni Vice Presidente Duterte ken iti mister na ani Attorney Manases Carpio. Na ito'y katdumanon iti 6.7 million a pesos. Na iparis na ito iti record iti dati a Senador ani Antonio Trillanes IV iti record iti amlak. Ginunan ni Kapunan a posible nga agiddan ti kaso a plunder kontra ken BP Sara iti ombudsman ken ti umadani ken posible a panagdengeg iti impeachment kontra ken ni BP Duterte sadjay Senado. Kabayatan na House Panel pinatibkar iti rekomendasyon a maiyuli iti Senado iti impeachment kontra ken BP Sara. Manamnama ang mapatibkar iti House Committee on Justice iti rekomendasyon ang mangyuli iti Articles of Impeachment kontra ken Vice Presidente Sara Duterte sa Jay Senado itang aldaw Lunes, Mayo 4. Sigon ken Batangas Representative Jervil Luistro, nalpasan iti committee iti rebengen na amang bigbig iti kinaadda iti probable cause basar kadagiti na ibaskag nga ebidensya. Iti kangitingitan kadagiti alegasyon rimsuat italo a nadagsen nga issue karaman ti mapapati a panaggastos iti agarop 612.5 million pesos a confidential funds panakadiskubre iti 125 million pesos a nagastos iti uneg iti 24 nga oras. Kwenestyon ni House Committee on Good Governance iti develop iti envelope system iti questionably a resibo kabayatan a nangiparwar iti forensic analysis iti a National Bureau of Investigation wenno NBI dagiti peke apirma. Kalpasan na binigbig iti Philippine Statistics Authority wenno PSA dagiti peke anagan the recipient ken kinumpirma ti Commission on Audit wenno kuwa iti abiso iti disallowance nga agarop 73 million a pesos. Karaman ti mapapati a panagdakkel iti kinabaknang iti Vice Presidente basar iti datos iti ombudsman at daan iti 888 million a pesos iti net worth ni BP Sara Duterte iti tawen 2024. Ngem sigon iti Anti-Money Laundering Council wenno amlak at daan iti masuspetsa a transaction a dimanon iti 6.7 billion pesos a pakairamanan iti presidente wenno vice presidente ken ti asawa na ani Attorney Manases Carpio. Mainayon iti issue a kill threat a kontra ken ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos ken iti dating a Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kabayatan na atin ito nang ipasdek iti bandera iti Pilipinas sa jay pag-asa. Nagballaygi mangipasdok iti Civil Society Coalition atin ito iti bandera iti Pilipinas iti napan alawas sa Jay Pag-asa K2 wenno sa Sandy K sa Jay West Philippine Sea wenno WPS. Iti panang bandera, iti bandera ti Pilipinas, tinasaw a lugar ket napasamak kalpasan a maisayang kat iti Fourth Civilian Mission kas maysa a panang ipakita iti nakapyake na tibker a panang kontra iti agtultuloy ng agresyon wano agresyon iti China sa JWPS. Maisayangkat uno na isayangkat manipod Pag-asa Island iti mission agarop alas 5:40 iti parbangon karaman kadagiti na duma-duma a grupo sakay iti maysa a rubber boat ken inda ulwan ni akbayan representative Dada Kiram Ismola kaduana dagiti volunteers iti atin ito. Tilikudan ti presensya dagiti Chinese vessels nakastruck na nadanon iti grupo amang ipasdag ti bandera ti Pilipinas sa jay Pag-asa K2. Iti Pag-asa K2 ket extension ti Pag-asa Island ang masarakan iti territorial waters iti Pilipinas. Iti sabali a banger upat a Chinese research ships na ispatan iti unag iti taaw ti Pilipinas. PSG nangipatayab iti aircraft ken nangipatulod iti barko. Nangipatayab iti Philippine Coast Guard iti aircraft ken nangibaon iti barko kalpasan ang madetect dagiti upat at Chinese research ships ang mangisaysayangkat iti mapapating illegal maritime scientific research iti bisinidad iti taaw ti Pilipinas. Sigon ti PCG iti operasyon iti nasa o a Chinese research vessels keta panaglabsing iti United Nations Convention on the Law of the Sea when no onklos may pagapo iti kinaawan iti legal authority when no pamalubos manipod ti gobyerno ti Pilipinas. Karaman tinasaw a Chinese research ships ana monitor iti PCG ket ni ket iti Shang Yang Hung 33 ana obserbaran sa Jay Rizal Palawan ken Shi Yan Wan ken Jai Cheng ana kita iti Itbayan Batanes ken ti Shuhai Iyon ana kita ti Paset iti Bulinaw Pangasinan. Sigon iti PCG agtultuloy ti panagmonitor dagiti garaw dagiti nasa o abarko. Mayan natop itilintag ti Pilipinas iti International Maritime Law ken UNCLOS. Oras iti Pilipinas 11:43 agsubsubli iti radyo natin damdamag kalpasan iti sumagmamano a palagip.
1: Radyo natin damdam.
2: Dumarami na ang duminhawa gamit ang Mighty C.
3: Ako si Anita Gitelan, isang vendor. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
2: Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee.
4: Ako si Angela Valdez, isang student. Mahilig talaga ako sa kape kaya sinubukan ko ang Nature Soya Coffee. Bukod sa masarap ito, 0% caffeine.
2: Nature Soya Coffee, pabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Gising! Oras na para sa isang bagong araw. Sino ba naman ang hindi gaganda ang umaga kung meron ng kape na pampagana? Enjoy Coffee! Pampagana kay Mister o kay Mrs. Ito ang Enjoy Coffee sa oras na kailangan. Isang timpla mo lang. Habang hinihigop at nag-uusap, unti-unti ay sumisiklab ang init ng pagmamahalan. Kaya mga Mister, mga Mrs., mag-Enjoy Coffee na!
8: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. Siya ni Mari Fetorizer, taga-pagurapper Santo Domingo, umininumak ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix, ket mariknak kapimig sa tibagik para tinaldaw aldaw at trabaho. Padasin niyo met ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure Stem Cell Coffee. Ito ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals para maiwasan natin ang sakit na cancer. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
10: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas kaspa, pinagaling, pinahusas. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
11: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
12: Spice up your life. Spice up your life. Experience the tantalizing, tasty, and perennial healthy cuisine of the incomparable fine dining of Abra Valley Grand Hotel. Spice up your life. Spice up your life. Abra Valley Grand Hotel serves you a mouth-watering and healthy foods perfectly for your healthy diet. Spice up your life. Spice up your life. Spice up your life. Try and dish up a ball with your family, friends, and loved ones at Abra Valley Grand Hotel, located at Calaba, Bagquet. For inquiry and reservation, you may call 0747528933. Spice up your life.
13: Abra Valley Grand Hotel. Abra Valley Grand Hotel.
12: Spice up your life. Spice up your life.
1: Roger nothing, dum-dum.
0: Oras iti Pilipinas, 11:47, ang subsubli iti radyo natin damdamag. Iti damag probinsya, agarup 90,000 na pamilya nakaawat ti libre anateng. Nakaawat iti libre anateng iti agarup 90,000 na pamilya manipod iti 27 municipality iti probinsya iti Mayo 1, 2026 sa J Provincial Capital. Manipod iti programa iti pwisina ti presidente ang maisyerto iti food security ken maikan iti suporta dagiti pamilya. Iti coordination iti provincial government ti probinsya, provincial social welfare and development office ken office of the provincial agriculturist na ipaay ken naiyawat iti kada pamilya iti presko anateng akas iti repolyo, patatas, labanos, beans,

0: kaalaman.
1: Dagdag kaalamang pangkalusugan.
0: Dagdag kaalaman.
2: Alam nyo ba na ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na glutathione? Upang ma-detoxify ang mga kemikal sa ating atay. Ayon sa US Library of Medicine, napakahalaga ng glutathione sa ating immune system para mapalago ang relasyon at mapigilan ang pagkamatay ng cell sa ating katawan dulot ng chemotherapy sa taong may cancer. Ginagamit din ito bilang gamot sa karamdamang glaucoma, alcoholism, sakit sa puso, kanser sa atay at kanser sa baga. Ang glutathione ay mabisang gamot sa halos lahat ng karamdaman.
3: Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg Capsule.
4: Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ronelda Cabrera, taga Zone 5, Banguet, Abra. Madalas sumasakit ang aking likod at dibdib kahit meron naman akong iniinom ng mga gamot galing sa aking doktor. Wala pa rin siyang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang iCured Capsule 750mg at iCured Coffee 18-in-1, gumaan ang aking pakiramdam sa loob lamang ng 2 linggong pag-inom ko ng iCure Capsule 750mg at iCure Coffee 18-in-1.
3: Kaya bili na ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure 750mg Capsule. iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg.
5: Ako si Manilyn Realista, taga Poblasyon Bantay, isang guro. Madami na po akong ginamit na mga gamot. Hindi pa rin gumagaling ang madalas na pananakit ng ulo at hindi ako makatulog sa gabi. Noong sumubok ako ng isang padlang ng iCure 750mg, gumaling talaga ako at bumuti ang aking pagtulog. Nawala pa ang pananakit ng aking kasukasuan. Kaya subukan nyo rin gumamit ng iCure 750mg.
3: iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na!
0: Dagdag kaalaman!
1: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
0: Dagdag kaalaman!
2: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit ng gallstone o sakit sa bato. May iba't ibang uri ng mga bato na maaaring mamuo sa abdo. Ang mga ito ay gallstone na mula sa kolesterol na pinakakaraniwan sa lahat. Ang sumunod naman ay ang pigment gallstone. Ito ay uri ng bato sa abdo na kulay itim ay ang dulot ng pagkakaroon na sobrang daming bilirubin, isang uring sangkap kapag nilulusaw ng katawan ang hemoglobin. Ang karaniwang sintomas nito, pananakit ng tagiliran, paninilaw ng balat at mata, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, labis na pagdighay at labis rin na paglubo ng tiyan. Ayon sa pag-aaral ng Department of Molecular Medicine, University of Malaya, Malaysia, ang iCure Mana Coffee 32-in-1 ay may taglay na ethanol extract, mabisang alternatibong gamot sa sakit sa atay at sa abdo. Dahil may sangkap itong saluyot. Ang saluyot ay napakayaman sa nutrisyon tulad po ng niacin, terpenoids, anthocyanin at cardiac glycoside na makakatulong po sa lahat ng sakit. Lalong-lalo na po yung may sakit sa puso, arthritis, mga namumuong dugo, may colon cancer. Kaya inanyahan ko po kayo, subukan nyo po ang ating iCure Mana Coffee 32-in-1. Ito po si Dr. Ringgito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas na nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away.
6: Hi! Ni Alexis Labrador Apo, may sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod itinagusar. Sana nagbayag, tunggal umisbo na ket adda may kuyog nga rugit itibagi. Ket naawan ipanagsaksakit akin kanigid na pusong ko. Ken makontrol na pa iti presyon. Ken napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo met agusar iti iCure Coffee 18-in-1. Ken iCure Capsule 750mg. Tapno ingkay mapaneknekan.
3: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1.
7: Ako si Jerry Ravena, taga Santa Catalina. Isa po ako sa gumagamit ng iCure Mana Coffee 32-in-1. Maganda po ang naging epekto nito sa akin dahil nawala na po ang pananakit ang sikmura ko at bumaba na din ang aking blood sugar. Kaya nagpapasalamat po ako sa iCure Mana Coffee sa malaking tulong nito sa akin.
3: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1.
8: Soya, manunggay at santon, matitikman mo na sa kape. Santon Plus Coffee Mix. Sulit sa health benefits. At sa lasa, panalo. Subukan nyo, Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Be a responsible gun owner. Miramonte Indoor Shooting Range, we stand for firearm safety, education, and training. Experience and believe it at Miramonte Indoor Shooting Range, located at Capitol Ocean Street, Calabanguet, across Avra Valley Grand Hotel.
3: iCure Stem Cell Coffee. Addaan ramen na ag glutathione ken stem cells. Ana birtud nga mangpapigsa iti immune system nga panlaban ti sakit ken infection. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: The secret of health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epekto.
6: ibang potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangaso dahil sa pagpapago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
11: Spice up your life. Spice up your life. Experience the tantalizing, tasty, and perennial healthy cuisine of the incomparable fine dining of Abra Valley Grand Hotel. Spice up your life. Serves you a mouth-watering and healthy foods perfectly for your healthy diet. Spice up your life. Spice up your life. Spice up your life. Try and dish up a ball with your family, friends, and loved ones at Abra Valley Grand Hotel, located at Calaba, Bagquet. For inquiry and reservation, you may call 0747528933. Spice up your life.
12: Abra Valley Grand Hotel. Abra Valley Grand Hotel.
11: Spice up your life. Spice up your life.
13: iCure Stem Cell Coffee. Addaan glutathione, amay saa natural nga antioxidant nga buklen, T-cysteine, glutamic acid, ken glycine nga adu iti benepisyo amang protektar ti organ tayo. Kas kuma iti sakit ti puso, utak, ken sakit ti atay. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
14: Kaya't nga kablaawan ti Abra Valley Colleges dagiti kabarbaro nga architect a nakarungwar iti January 2025 Architects Licensure Examination wenno ALE a kaskada. Architect Chari B. Gonzalez salimbay, taga DEET tayo, anak na Mr. Bernardo and Mrs. Charissa Gonzalez. Architect Ana Rio Tutor at taga Calaba, Bagged, anak na Mr. Jose Lito and Mrs. Leonora Rio Tutor. Once again, congratulations. To God be the glory.
15: Sanzone Plus Coffee Mix.
16: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Sanzone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
15: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Sanzone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manungga, at antioxidants mula naman sa Sanzone. Kaya pag Sanzone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka. Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gising! Oras na para sa isang bagong araw. Sino ba naman ang hindi gaganda ang umaga kung meron ng kape na pampagana? Enjoy Coffee! Pampagana kay Mister o kay Mrs. Ito ang Enjoy Coffee sa oras na kailangan. Isang timpla mo lang. Habang hinihigop at nag-uusap unti-unti ay sumisiklab ang init ng pagmamahalan. Kaya mga Mister, mga Mrs., mag-Enjoy Coffee na! Radio.

0: kaalaman. Dagdag kaalamang pangkalusugan. Dagdag kaalaman. iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1.
1: Gandang araw sa inyong lahat. Ako si Miriam Avila. Ako'y isang guro. Madalas akong sinisikmura pagkatapos kumain at hirap din ako sa pagbabawas. Nang sinubukan ko ang iCure 18-in-1 coffee ay nawala ng pananakit ng aking sikmura at naging normal lang aking pagdumi. Dahil sa magandang dulot ng iCure 18-in-1 coffee ay ito na rin ang pinaiinom ko sa aking mga anak.
0: iCure Coffee 18-in-1.
2: Good day everyone. Ako si Kim Pineda, 27 years old at naninirahan sa Kawayan, Isabela. Isa akong college professor. Hindi biro ang oras at effort na aking inilalaan para dito. Ang pagod na nakukuha ko sa pagtuturo ay isang sanhi sa pagkakaroon ko ng sakit na anemia. Nakaranas ako ng pamumutla ng balat, panghihina at hindi makabalansi ng maayos dahil sa low blood pressure. Sinubukan kong gumamit ng iCure capsule kaakibat ang pag-inom ng iCure Coffee 18-in-1 at labis akong nagulat sa naging epekto nito sa aking kalusugan. Ang dating nanghihina kong katawan dulot ng anemia ay unti-unti nang nakarecover dahil sa pagpapatuloy ko sa paggamit ng iCure products. Kaya naman iCure, lubos akong nagpapasalamat sa epektibong produkto na hatid ninyo.
0: Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!
3: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit ng gallstone o sakit sa bato. May iba't ibang uri ng mga bato na maaaring mamuo sa abdo. Ang mga ito ay gallstone na mula sa kolesterol na pinakakaraniwan sa lahat. Ang sumunod naman ay ang pigment gallstone. Ito ay uri ng bato sa abdo na kulay itim ay ang dulot ng pagkakaroon na sobrang daming bilirubin, isang uring sangkap kapag nilulusaw ng katawan ang hemoglobin. Ang karaniwang sintomas nito, pananakit ng tagiliran, paninilaw ng balat at mata, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, labis na pagdighay at labis rin na paglobo ng tiyan. Ayon sa pag-aaral ng Department of Molecular Medicine, University of Malaya, Malaysia, ang iCure Mana Coffee 32-in-1 ay may taglay na ethanol extract, mabisang alternatibong gamot sa sakit sa atay at sa abdo dahil may sangkap itong saluyot. Ang saluyot ay napakayaman sa nutrisyon tulad po ng niacin, terpenoids, anthocyanin at cardiac glycoside na makakatulong po sa lahat ng sakit. Lalong-lalo na po yung may sakit sa puso, arthritis, mga namumuong dugo, may colon cancer. Kaya inanyahan ko po kayo, subukan nyo po ang ating iCure Mana Coffee 32-in-1.
0: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1.
4: Ako si Jerry Ravena, taga Santa Catalina. Isa po ako sa gumagamit ng iCure Mana Coffee 32-in-1. Maganda po ang naging epekto nito sa akin dahil nawala na po ang pananakit ang sikmura ko at bumaba na din ang aking blood sugar. Kaya nagpapasalamat po ako sa iCure Mana Coffee sa malaking tulong nito sa akin.
0: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!
3: Ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap na Q-enzyme Q10 na tinaguri ang powerful antioxidant na may kakayanang proteksyonan ang ating katawan

0: sakit sa puso, pagsusuka, pagdurugo, migraine at stress. Napatunayan din ni Dr. Frederick Crane noong 1957, isang American biologist, na ang Q-enzyme Q10 ay may kakayanang pababae ng triglyceride at kolesterol. Maiiwasan din natin ang atake sa puso at stroke. Ito po si Dr. Inggito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas, na nagsasabing, an IQ a day, keep the doctors away.
1: IQ or 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng IQ or 750 mg.
2: Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang IQ capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-IQ capsule na kayo.
1: IQ or 750 mg, 12 pesos lang. Bili na!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Sira ragsak ti Avro Valley College sa Mangkablao kadag iti nakarwar iti 2025 Social Work Board Examination. Duna Ruth Baaya, Clarice Joel Blaya, Juan Bernardes, Karen Ann Lais, Nikki May Llanes, Nicole Madriaga, Sharim Mariano, Heidi Rose Molina, Jermeline Severo, Mary Grace Tumas, Angelita Tugadi. Manipod ti Avro Valley Colleges, congratulations! To God be the glory!
1: IQR Stem Cell Coffee. Makatulong ti panaglaped iti panaglakay wenno panagbaket. Ngamin, protektaran na iti kudil tayo. IQR Stem Cell Coffee. IQR Stem Cell Coffee. IQR Stem Cell Coffee.
7: Congratulations kadag iti kabarbaro amang isurusuro ang nagraduari ti Abra Valley Colleges. Anakapasa iti licensure examination for teachers iti September 2023. Lysel Basangan Almazan, Bachelor of Secondary Education. Anak da Mr. Rogelio Almazan kani Mrs. Anita Almazan, taga-Tiempo Tubo. Rilet Dagson Balweg, Bachelor of Secondary Education. Anak de Mr. Celestino Balweg, kani Mrs. Jovie Balweg, taga-Tabuk City, Kalinga. Norina Colasito Claveria, Bachelor of Secondary Education. Anak de Mr. Orlando Claveria, kani Mrs. Nida Claveria, ken asawa ni Orio Bernal, taga-Poblasyon San Quintin. Glory May Vasquez Credo, Bachelor of Secondary Education. Anak de Mr. Orlando Credo, kani Mrs. Salvacion Credo, taga Lusong Manab, Ronaline Bodonia Paredes, Bachelor of Secondary Education. Anak na Mr. Noyo Paredes, kani Mrs. Milagros Paredes, taga Nalbuan Likwan Baay, Elena Grace Martinez Pati, Bachelor of Secondary Education. Anak na Mr. Jose Ablan Pati, kani Mrs. Evangeline Pati, taga Lusong Luba, Aldrin Martin Barbero Zapata, Bachelor of Secondary Education. Anak na Mr. Newell Zapata, kani Mrs. Premalin Barbero Zapata, taga Dawidaw San Juan, Emma Esmeralda Afos Nipal, Bachelor of Elementary Education. Anak na Mr. Napoleon Nipal, kani Mrs. Joyce Afos Nipal, taga Zone 3 Bangguet. Jasmine Lumiwan Palacio, Bachelor of Elementary Education. Anak na Mr. Geraldo Palacio, kani Mrs. Elisa Lumiwan Palacio, taga Tabakda Tubo. Again, congratulations. To God be the glory.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Radyo Natin FM, the FM station you love on your radio, can also be heard online. Listen live via radyonatin.com and click Listen Live. You may also like us on Facebook, Radyo Natin FM. Radyo Natin FM, your friend on radio and on the web.
10: Bringing us together, keeping you in touch, Radyo Natin.
11: This is 95.3 Radyo Natin Banggit, your friend, your radio, a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Radyo

0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin
1: Nationwide! Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako believe!
2: Eto, nakasaad sa legal document ang mga pangalan ng magkapatid na pinamanahan ng kaukulang halaga ng iyong asawa, Mrs.
3: Teka, sandali, attorney.
2: Bakit?
3: Hindi kaya nagkakamali lang kayo na binabasang last will and testament?
2: Aba.
3: Baka sa ibang kliyente ninyo ang last will and testament na yan at hindi kay Alberto.
4: Handog ng DZRH, ang dulang.
5: And soon, Kempo.
6: In his time.
4: Sa kanyang panahon.
6: Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan.
4: Sa kanyang panahon.
6: Sa kanyang panahon.
4: Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan, ito ang iwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan.

Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko.

0: ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon.
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. MX3, dito ako believe!

Hanggang saan nga ba kayang umunawa ng puso? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Beatriz sa ating dunang sa kanyang panahon.

0: Beatriz, naiayos na sa funeral home ang mga labi ni Alberto.
1: Hindi ko kayang tingnan si Alberto na nakahiga sa loob ng kabaong, Rafi.
0: Halika. Sasamahan kita.
1: Bakit ganun? Sa buhay, may kalutasan lahat ng bagay maliban lamang sa kabatayan.
0: Katulad ni Alberto, pansamantala lang ang pananatili natin sa mundo ito.
1: Pansamantala lang ang pananatili natin sa mundong ito. Ano pang katuturan para ipagpatuloy pa rin natin ang buhay?
0: It doesn't make life meaningless. Dahil binabago ng katotohanan yun ang mga pananaw natin tungo sa mas makabuluhang buhay. Pain heals and situations change.
1: Hindi ko pa rin kayang mabuhay na wala si Alberto, Rafi.
0: Ay, kaya. Maka nagdatingin na rin ang iba pa natin, mga kaibigan, para makita si Alberto sa unang araw ng kanyang buhay. Sigurado na ikaw ang unang-una nilang hahanapin.

0: Hindi po ba talaga kayo sasama sa amin ni Julie para sumilip sa burol, inay?
1: Kayo na lamang ni Julie ang pumunta roon, Jasper.
2: Nag-aalangan na rin po ako na sumama kay Kuya, Nay.
1: Kailangan niyong pumunta magkapatid sa burol para malaman niyo magiging katayuan niyo sa sitwasyon ngayong patay na si Alberto. Malaki ang pananagutan niya sa inyo, magkapatid. At hindi yun dapat mabura, maging ng kanyang kamatayan.

0: Sino kaya yung binatilat dalagitan yun? Ang sinalubo ni Raffy. Saka bakit sinamahampas sila ni Raffy na makalapit sa kabaong ni Alberto? Hindi pamilyar sa akin ang kanilang mga mukha. Ngayon ko lang sila nakita. Pero bakit ganun na lang ang pag-iyak nila sa harap ng mga labi ni Alberto? Ano ang kaugnayan nila sa asawa ko?
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhon. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
2: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Dahil ikaw ang primary beneficiary, ikaw at wala nang ibang sole executor ng last will and testament ng iyong namatay na asawa, Mrs. Well, actually, pati na rin sa guardianship.
1: Huh? Hmm. Guardianship? Parang kanino?
0: Yes.
1: Alam niyo, wala kaming anak ni Alberto, attorney.
0: Well, wala. Pero heto, nakasaad sa legal document ang mga pangalan ng magkapatid na pinamanahan ng kaukulang halaga ng iyong asawa, Mrs.
1: Teka sandali, attorney.
0: Ba, bakit?
1: Hindi kaya nagkakamali lang kayo na binabasang last will and testament?
0: Oh.
1: Baka sa ibang kliyente ninyong last will and testament na yan at hindi kay Alberto.

0: Jasper. Buti dumating ka na. Ang ha? Inay!
1: Bakit? Anong nangyari kay inay yun, Julie?
0: Mamadaling umalis eh. Pupunta daw doon sa malaking bahay.
1: Pero ano rin gagawin niya rin?
0: Kuya, natatakot ako. Magulo ang isip ni inay. Ha? Baka makasama pa sa sitwasyon natin yung pupunta niya sa malaking bahay.
1: Ang mabuti pa, sundan natin siya.
0: Oo.
1: Halika na, dalian mo.
0: Oo, kuya!

0: Sino kakama? At ano kama yung sinasabi mong responsibilidad sa inyong mag-anak ni Alberto?
1: Hindi, dahil inilibing na siya. Kasama na rin mababaon sa lupa ang pananagutan niya sa aking mga anak.
0: Ikaw ang babae.
2: Ang babaeng ina ng magkapatid na nasa last will and testament ni Alberto Beatriz. Si Esmer.
0: Kung ganun, kilala mo pala ang babaeng ito, Rafi. Now tell me, sino ang babaeng ito sa buhay ni Alberto? At bakit ganun na lang ang kagustuhan niyang kilalanin siya at ang mga anak niya? May relasyon ba ang babaeng ito at ang asawa ko? I want the truth, Rafi!
3: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib. Radio Natin
4: Nationwide! Time now is 1:11.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Radio
4: Natin Nationwide! Simply G, simpleng ganda.
5: MX3, dito ako bilib. Radio
6: Natin Nationwide! Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.
3: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
4: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy
10: hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Hi! Ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe!

0: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
1: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Hindi mga anak ni Alberto ang magkapatid na nasa kanyang last will and testament? Kagahin ang nasa isip ko, Rafi.
1: Kahit kailan, hindi ka magagawang pagtaksila ni Alberto, Beatriz. Saksi ako kung gaano ka kamahal ng kaibigan ko.
0: May lihim ba kayo ni Alberto na itinago sa akin?
1: Pauwi na kami nung gabing yon galing sa isang annual meeting tungkol sa urban development and transportation. Si Alberto ang may hawak ng manibela. Nagulat na lamang kami nang sumalpok sa harapan ng kotse ang isang lalaking bigla na lang tumawid. Bumaba kami ng sasakyan at sinaklolohan namin ng lalaki pero idineklara siyang dead on arrival ng mga doktor pagdating sa ospital.
0: Oo. Anong kinalaman ng lalaki ngayon sa lahat ng kalituang nangyayari ngayon, Rafi?
1: Asawa ni Esmer ang lalaking nasa gasaan namin. Ang ama ng magkapatid na nasa huling habili ni Albert.

0: Hindi na ako nagsampan ng kaso laban sa asobo. Dahil mas pinipilit na bukasan ng mga anak ko. Tumupad naman siya sa pangako niya. Tinustusan niya ang mga pangangailangan ng mga anak ko. Lalo na ang pag-aaral ng mga ito. Pero ngayon patay na siya. Paano pa makatatapos sa pag-aaral ang mga anak ko? At ang bagay na yun ang pinaglalabang ko, kaya ako naririto ngayon sa harapan mo, Beatrice.
1: Kung tungkol lang sa pag-aaral ng mga anak mo, wala ka nang dapat pang alalahanin. Hanggang sa makatunpong sila at makapagtapos sa kolehiyo, Esme.
0: Ito yung narinig ko, Beatrice.
1: Ang mabuti pa, para magkakilala tayo ng husto, mag-MX3 Coffee muna tayo sa coffee area. Para ma-introduce ko sa iyo ang MX3 Coffee, huwag ka mag-alala. Low acid yon at cholesterol free ang MX3 Coffee. Nakatutulong din para magkaroon tayo ng malusog na puso. Alam mo, gawa kasi sa mangustin extra, kaya mayaman sa antioxidants.
0: Katulad din ba yan ng MX3 tea na napapanood ko sa mga commercial?
1: Tamang-tama, may MX3 tea rin ako sa coffee area. May natural antioxidant din ang MX3 tea. Mainam sa detoxification dahil nagtataglay ng tinatawag na santons na may medicinal benefits din. O paano? Tara na sa coffee area.
0: Sige. Kung hindi ba ako makakaabala sa iyo, Beatrice?

0: Pinahaga mo ako sa lawak ng pangunawa mo, Beatrice.
1: May iniwang responsibilidad sa akin si Alberto. At hindi ko rin kayang ipagkait sa mga taong pinahahalagahan niya, Raffy.
0: Kung katulad niyong dalawa ni Alberto ang lahat ng tao sa mundo, siguro 100% napakasarap mabuhay sa mundo nito, Beatrice.
1: Mas madaling umunawa kaysa sa humusga. Lahat tayo may papel sa mundo nito kung paano natin ipadadama ang kahalagahan ng ating kapwa. Dahil sa huli, hindi mahalaga kung gaano tayo katagal na buhay sa mundo nito, kundi kung paano tayo namuhay ng makabuluhan para sa iba.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. MX3, dito ako bilib!
3: Philippians chapter 4, verse 7. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Ipinapakita ng talatang ito na ang kapayapaan ng Diyos ay higit sa anumang paliwanag. Kahit may problema o kaguluhan, kaya niyang bigyan tayo ng kalmadong puso at isip basta tayo'y nakaangkla kay Kristo.

0: pansamantala lang ang buhay mula sa mga positibo man o sa mga negatibong karanasang lumilipas. Dahilan upang gawin itong mas makabuluhan at dapat gugunin ng may layunin at pagpapahalaga sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Nandicho Jr., Phil Cruz, Alex Agawili, at si Wendy Villacorta sa papel na Beatriz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salong. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
1: Hi, ito po si Wendy Villacorta na gumanap bilang Beatriz sa dulang narinig ninyo ngayong hapon. Ano man ang drama ng buhay, ingatan ang kalusugan. Kapartner natin ang MXC Capsule. Nasubukan mo na? Available ito nationwide sa lahat ng leading drugstores. Available din online, sa TikTok, sa Shopee at Lazada. MX3, dito ako bilib.
0: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-888-8693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-888-8693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi.
3: Hello, Mommy.
2: Laundry. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Hi, ito po si DJ Elani ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako bilib.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Radyo natin
10: nationwide!
11: This is easy.
12: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
14: Yung iba daw wala daw sa lahi nila ang diabetes pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
15: That's a fact but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina. Ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3, sa pag-aaral nila, ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So, ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gooding afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kumusta ka, partner?
1: Happy! Siyempre, nako, iba talaga yung pahinga ng long weekend.
0: Yes naman, sana all nakapag-long weekend, diba? Shoutout dyan sa mga nakatulog ng mahaba, diba? Mm-hmm. Na hindi nag-set ng alarm clock, nakapag-swimming, nakapag-tempisaw, diba? Sa dagat, ilog, sapa.
1: Ang dami naman na nilanguyan neto.
0: Kaya nga, eh, pero yung totoo, nasa balde lang. Langgana, ganun.
1: Ay nako, partner. Ikaw talaga ay mapapagala, mapapalakad, at mapapaalis-alis. Mm-hmm. Mas lalo na kung may binibit-bit kang medyo mabigat eh. Yung mga iniisip mo na, hay, ano kaya nangyari? Bakit parang dati ang dami-dami kong friends, ang dami kong kaibigan, tapos ngayon, tatatlo na lang.
0: Ayun daw, partner, ay nangyayari. Normal lang kapag ikaw ay nagkakaedad na. Yung kumukonti na, partner, yung tunay mong kaibigan. Dahil namumulat na yung iyong mga mata, diba? Sa katotohanan.
1: Sa mga responsibilidad, diba? Na parang hindi lang lahat ng pagsasama or pagkakaibigan nabubuo sa happy-happy lang.
0: Yes. Siyempre, may mga values, goals, tsaka yung mga vibes, partner, na hinahanap ka rin eh, diba, sa isang tao.
1: Yes. Alam mo, partner, sabi nila, yung mga matatag na pagkakaibigan, hindi lang daw to talaga natetest sa mga masasayang panahon, kundi sa mga may hirap din na panahon, na parang kung kailan down na down yung kaibigan mo, sa mas kailangan.
0: Pero eto, partner, ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba makaget over, hindi lang sa pakikipag-jowa, ha? Ayan. Paano makakaget over sa friendship breakup, diba? Kasi sabi nila, partner, mas masakit, mas mahirap kapag yung kaibigan mo, lalo na matalik na kaibigan, yung para bang
1: nawala.
0: Natapos o nawala, diba?
1: Totoo. Mas lalo na yung mga pagkakaibigan na taon, partner, yung pagsasama. Ang hirap makaget over sa ganyan, mga friendship breakup. Mas lalo na kung biglaan yung fallout, partner.
0: Yes. O di naman kaya, hindi mo naman talaga sinasadya, may nasabi ka lang, tapos na-offend siya, diba? Parang ang hirap na ibalik muli yung dating samahan.
1: Ah, totoo. Kaya naman ka, partner, paano nga ba tayo makakaget over?

0: or sa ganyang friendship breakup, ano yung mga tips na maibibigay nyo? Ikaw ba ay may nawala na ring matalik na kaibigan?
1: Oo, hinabol mo ba? Hinab- diba? Parang binigyan mo ba ng pagkakataon pang manumbalik muli yung inyong samahan?
0: Yes! So kung anong tip man yan. Pero alam mo partner, na-realize ko, yung mga pagkakaroon ng friendship breakout, breakup, paminsan ano yan eh. Yung unti-unti na kayo hindi nakakapag-usap dahil sa busy ng buhay.
1: Ayun. Dun, tapos may mga kanya-kanya ng responsibilidad, oh, 'di ba? Kasi nagkaroon na ng anak, pamilya, oh, o di naman kaya napalayo na talaga yung loob mo dahil nga iba na yung priority niya.
0: Yes, 'di ba? So paminsan yung breakup ng pagkakaibigan, hindi siya biglaan. Paminsan pa unti-unti.
1: Ayun.
0: Kaya naman kung paano man tayo makakaget over sa ganitong friendship breakup, i-comment nyo na yan sa ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
1: At ang ating text line, 0904355259. Babalikan natin ang inyong mga kasagutan kung paano nga ba makaget over sa friendship breakup. Makakasama po hanggang alas 3 ng hapon, DJ Eleni
0: at DJ Fatima
1: sa programang Chillax Time!
2: Time check, it is now 1:56.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda!
5: Radio Natin!
6: Nationwide!
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo!
5: Radio Natin! Nationwide!
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget!

0: with Anglo. Uh-huh.
1: Regular use may vary. White Rose Papaya, manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS Radio Nation.
3: Nationwide.
4: This is Easy Hoogastan's the champion dishwasher.
5: Easy Hoogastan.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo, at di kitang bakterya sa kasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy Hugasin.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo, at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy Hugasin.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo, at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Nating Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
2: Radyo Nating
3: Nationwide.
7: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
8: Nakatakdang isa lang sa final approval ang dalawa sa mga prioridad na panukala ng administrasyon sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara ngayong araw. Ilang narito ang panukalang National Land Use Act at amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa kasalukuyan, mahigit 18 sa 50 priority measures na tinukoy ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA ang naaprubahan na bago ang Holy Week break. Kabilang sa mga ito ang pagpapalit o muling pagtatakda ng petsa ng kauna-unahang regular na halalan sa BARM, paglikha ng National Center for Geriatric Health at pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para palakasin ang ERC. Kasama rin ang Waste to Energy Measure, Blue Economy Act, pag-amyenda sa Bank Deposit Secrecy Law at pagbuwag sa Travel Tax. Nasa listahan naman ang mga pinag-aaralan sa Technical Working Group o TWG ang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law, Anti-Fake News and Disinformation Bill, Party List System Reform Act at Expanded Anti-Child Sexual Abuse Law. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang hapon.
7: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
9: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Bakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Ulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: I am Dr. Nini Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo, may pabango?
8: Hindi, sis! Sanlay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
10: This is Easy Hugus Stains, a champion dishwasher.
11: Easy Hugus! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Hi! Ito po si DJ Claire ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako believe!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Nationwide! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: pang friendship over OMG. Na experience mo nga rin ba yan, partner, at some point in your life biglang may kaibigan kang hindi ka na kinausap, di ba?
1: Ang sakit. Meron. Alam mo, usong-uso yung FO, mas lalo na nung high school ako, partner.
0: High school pa lang? Oo. May nakikipag FO na, grabe naman.
1: Tapos maliliit na bagay lang naman yung pag-aawayan nyo, yun, yung mga crush nyo, yung mga bakit di mo ako sinama sa gala ng ganito, ganyan. Tapos kinabukasan, next week, okay na, bati na ulit kayo. Okay yung mga FO noon eh, nung bata ka. Parang mas kaya mo pa ayusin. Ngayon kasi pag matanda ka na, partner, ang onti ng pasensya mo.
0: Oo, parang dumadating ka na sa point na kung hindi niya ako kausapin, eh di wag, diba? Parang hindi ko na siya kawalan.
1: Oo, kasi parang you're doing your best naman as an individual na maging mabuting kaibigan. Mm-hmm. Pero sadyang hindi pa talaga kaya kasi ang dami mong responsibilidad. And I feel that being a responsible sister na madalas iniimbita ako palagi, partner, ng mga kaibigan ko.
0: Tapos hindi ka makakasama for some reason, di ba?
1: Tapos lagi ako nakakapag-no. Sabi ko nga sa kanila, guys, onting kapit na lang. Pag 35 na ako, graduate na kapatid ko. Makakasama na ako sa lahat ng gala.
0: 35, kailan pa yun, partner? Para may mga asawa at anak na yung iba.
1: Oo nga eh. Pero wala eh. Sometimes you just have to respect your friends who are really busy, even though sometimes it hurts.
0: Oo. Pero yun nga naman talaga dun eh, papasok talaga, partner, yung respect others' time, diba? Mm. Kasi hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon eh kayang sumama ng kaibigan mo. Maybe may pinagdadaanan siya emotionally, financially, diba? O di naman kaya, yun nga, may mga responsibilidad. Kaya, partner, sabi dito, kung severe ang inyong pagbe-break up as friends, eh, mainam daw, partner, na gawin mo rin yung no contact rule.
1: Taray, ay, may ganyan din pala.
0: Oh, diba? Kala mo sa jowa lang.
1: Kaya nga.
0: Pwede palang ito yung step.
1: So, paano diba? Yan? I-unfriend mo na ba siya?
0: It depends kung siya na yung nag-unfriend sa'yo, diba? Nang i-unfriend.
1: Pero, oo nga. So, that is one step. And the other partner is talaga, i-process mo kung ano nangyari sa inyo, di ba? Kung paano kayo nagkaroon ng falling apart. Mm-hmm. Ito ba ay medyo dramatic na meron tampuhan, sigawan, sisihan?
0: Oo. O di naman kaya more on text lang kayo, di ba? Na kesyo ganyan-ganyan, ganto-ganto.
1: So, i-process mo muna and in time, syempre huwag naman agaran kasi ang hirap nun. In time, baka you will find a way to rekindle and reconnect. May kilala ako, partner, na FO sila nang dahil sa pera.
0: Nang dahil sa pera. Marami naman talaga nag-aaway nang dahil sa pera, di ba, partner? Oo. Hindi lang sa magkaibigan, kahit sa pamilya. Mm-hmm. Kaya, yung mga perang issue na yan, kailangan nating iwasan, di ba? As much as possible kung ano, huwag ka na lang mangutang talaga, diba?
1: Oo, or kung worst comes to worst talaga, diba, nautangan mo yung kaibigan mo tapos nahihirapan ka magbayad, might as well be honest with your friend na, friend at 35, diba?
0: 35 again, wait for 35.
1: Oo, mababayaran ko na lahat yan. Mm-hmm. Diba? Alam mo, mahirap talaga sa usaping pera at pagkakaibigan, kahit ka sa relasyon, diba?
0: Yes, kaya nga, partner, sabi rin na aside from no contact rule, eh, iwasan mo rin yung mga triggers. Lalong-lalo na kung nagkasaguta kayo through text, through chat, ba? Diba? Huwag mo na muna masyadong balik-balikan yung mga conversation ninyo para totally maghilom yung puso mo tsaka makaisip ka logically kung paano ba maayos yung friendship ninyo.
1: True. At kung magkita man kayo sa daan, kunyari magkabarangay kayo, partner, nako, iwasan na lang po yung mga drama sa kalsada. Mm-hmm. Diba?
0: Palamigin ang ulo.
1: Mag-swimming. Paano nga ba makaget over sa friendship breakup? Bigyan nyo naman kami ng mga advice nyo sa ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: Babalikan nga rin po natin ang ating text line 0960-435-5259. Magbabalik pa rin po ang programang Chillax Time!
2: Time now is 2:35.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: MX3. Dito ako, believe.
5: Radyo Natin.
4: Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
6: Radyo natin
3: Nationwide! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa manta? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi. Mancha, easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Radio Natin. Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio Natin Nationwide!
5: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sana lahat nagbabalik. Oh. Diba? Parang yung kaibigan mong umalis at hindi ka na pinansin.
1: Nako, yung dati magkasama kayo palagi magkape.
0: Oo. Oh,
1: oh. Diba? Ngayon siya na yung laman ng kwentuhan nyo sa pagkakape. Ay! Ayun ang lang! Sakit!
0: Apakasaklap. Kaya partner, eto sabi ng isa nating texter mula sa Nueva Ecija, sabi niya, lumalapit ako sa ibang kaibigan. Mm. O di kaya, pinsan, para nga masabi ko yung aking nararamdaman at makahingi ng advice kung ano nga ba yung aking pwede pang gawin.
1: Alam mo, totoo naman yung partner eh. Mas marami tayong circle of friends, 'di ba? So, ang gagawin mo lang is humingi ka ng advice sa kanila, 'di ba? On how to be better, how to reconnect.
0: Oh, oh.
1: At saka iaminin mo na lang din sa sarili mo yung pagkukulang bilang kaibigan, kasi it really does take two to tango. So, may mali siya, may mali ka rin.
0: Ayun, be open-minded, 'di ba? Kaya diyan nga rin papasok, partner, yung be compassionate or practice self-compassion. Kasi kailangan mo rin maging gentle sa sarili mo. Huwag kang masyadong maging harsh na kasalanan ko kasi ito yung nasabi ko, ito yung nagawa ko, which diba, nag-overthink ka na sana pala ganito na lang yung sinabi ko o ginawa ko.
1: Tapos paminsan na mangyayari pa, partner, maghahabol ka. Kasi ikaw yung sa inyo eh.
0: Masyadong mabait or yung anong tawag dito, malambot ang puso.
1: Puso, oo. But yung pagkalambot ng puso mo, ibigay mo rin sa sarili mo.
0: Mm-mm.
1: Na tipong, eh wala naman akong sinabing masama.
0: Mm-mm.
1: Na parang gusto ko lang sana i-enlighten yung kaibigan ko sa mga ganitong bagay. Mas lalo na partner sa usaping politika.
0: Ayun.
1: Sa pagkakaibigan. Diyan, 2028 is the year kung saan mag-unfrienda na naman lahat ng mga Facebook friends.
0: Oo.
1: Pero wag daw ha, sabi nila partner, as much as possible, kahit magkaiba yung political beliefs nyo, wag mo daw siya i-unfriend. Kasi magkaiba man kayo ng political beliefs, paano nyo naman yung pagsasama nyo, diba?
0: True, lalo, diba? Huwag tayo masyadong makisaw-saw sa usaping politika at huwag natin idama yung ating pagkakaibigan ng dahil lamang sa aspetong iyon, diba?
1: True.

0: 7.7 radyo natin Tabaco City, mm-hmm. sabi niya partner, dahan-dahan lang daw siya when it comes to pag-get over sa mga friendship breakup. Kasi bilang single na nga daw siya buong buhay niya, tapos mawawalan pa siya ng kaibigan, masakit daw talaga. Pero normal lang naman daw na kapag nawalan ka ng kaibigan partner, medyo magiging closed off ang puso mo. Mm-hmm. Mas lalo na ang tiwala mo sa ibang tao.
1: Uh-huh.
0: Pero kapag ready ka na, magbukas ka ulit kapag ready na ang puso mo. Oh.
1: Oh, 'di ba? Parang pag-ibig rin lang talaga. Sabi nga rin, 'di ba, partner, yung pag-get over sa friendship breakup, kailangan talaga dumaan sa mga prosesong yung nag-grieve ka, 'di ba, sa pagkawala ng inyong samahan at yung pagtanggap rin na maaaring hanggang dito na lang talaga, 'di ba?
0: Mm-hmm. Malay mo, there are better people will come into your life, mm-hmm. na mas ka-wavelength mo na, mas ka-level, mm-hmm. mo na, at willing ka pa idala sa mga next higher up levels ng buhay. Paminsan ka mga kaibigan tayo na dito lang.
1: Oo, yung parang diba? Elementary lang siya. Eh, high school ka na. O, diba? O, di naman kaya single ka. Single mo siyang kaibigan, diba? Pero nung nasa marriage life ka na, iba na talaga eh, no?
0: Oo. So, kung ano mang yugto ng buhay mo, paminsan mag-iiba din yung mga taong makakasama, mm-hmm. mo, diba? Ipag-pray mo na lang lagi na, Lord, sana laging tama yung mga taong nakapalibot sa akin.
1: True, lalo, diba? Ayan na nga po, sana naman eh, hindi tayo masyadong maapektuhan ng mga friendship breakup, diba?
0: Partner, at kung may
1: chance, hindi.
0: Huwag mo
1: iwan. At kung may chance, 'di ba? Eh pwede pa naman nating ayusin ang lahat.
0: True. So 'yan lang po ang naging usapan natin. Tayo magkaibigan tayo, mga ka-partner natin. Every Monday to Friday. Well, I want to 3 PM, 'di ba? Kaibigan na kaibigan ang turi niyo sa amin.
1: Yes, pero dahil kailangan na po namin mag-exit free, magpapaalam po muna kami pansamantala. Makakasama niyo pa rin naman po kami tomorrow. So don't worry. Ito po si DJ Elani
0: at DJ Fatima
1: sa programang Chillax

0: kundi ka-happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: This is easy hookah stains, a champion dishwasher. Easy hookah.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikit ang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin
3: Nationwide!
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugasin.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikit ang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugasin.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikit ang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
5: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
3: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
6: Ipinag-us ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga komunidad na apektuhan ng pagbuga ng abo. Sa inilabas na pahayag ng Malacanang, nasa full swing na ang response operations upang protektahan ang kalusugan ng publiko, tiyakin ang kaligtasan at mapanatiling bukas ang mga pangunahing kalsada at serbisyo sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways o DPWH na agad alisin ang mga abo sa mga pangunahing kalsada at Bureau of Fire Protection o BFP para sa water spraying at clearing operations. Namahagi naman ang N95 mask, nag-deploy ng mga mobile clinic para sa mga residente na may problema sa paghinga at nagtayo ng water station ang Department of Health. Nagbabala rin ang Pangulo na bantayang mabuti ang mga ilog at daluyan ng tubig sa posibleng lahar flow, lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Eleni Bensal. Magandang hapon.
3: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
7: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord and Savior, Jesus Christ, died on the cross to redeem the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started a beautiful practice of praying the 3 o'clock prayer. and we hope you'll make it a daily habit for the forgiveness of sins and our salvation.
8: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS Radio Natin.
3: Nationwide.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin
6: Nationwide!
7: This is Easy Hookah Stains, a Champion Dishwasher.
8: Easy Hookah!
9: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Ay mo, kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
13: No matter what, no matter what, you got it.

0: Gandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Programang Tugstukan kasama DJ Fade on a Monday afternoon o isang magandang araw sa unang Lunes natin ngayong Mayo. O, diba? May 4 today. Sino may birthday today? Happy birthday to you! At dahil unang araw, yes, ng working day na naman bilang mga alipin na mga salapi, diba? Panibagong linggo na naman, panibagong laban sa buhay. Pero alam niyo mga kapartner ko, kadalasan kapag sinasabing gusto nating maging successful, diba? Parang lahat gusto nating maging successful. Ang iniisip agad natin, marami tayong pera. Pero alam mo kapartner, kapag iniisip mo ba ang success in your own terms, ha, in your own thinking, ano ba ang success para sa iyo? Negosyo ba 'yan? And then, pera ba 'yan? Happiness or ang tinatawag na peace of mind? Kapag papapiliin ka sa tatlo na 'yan, what does success mean to you, kapartner? Is it happiness? Is it money? Is it having peace of mind, kapartner ko? Yan ang achika natin this afternoon. Kaya ichika mo na yan, kapartner, dito sa ating programang Tugstugan. Chika mo na yan sa radyo natin nationwide FB page. Or pwede mo yung i-comment sa Facebook page nga natin. Or pwede mo yung i-text pala sa ating text line 0960-435-5259, kapartner ko. Magchikahan tayo tungkol sa definition mo ng success. Ngayong Monday, nang tayo naman ay mamotivate, diba? Tayo ay mabuhayan, kapartner ko. Sa mga panahong marami tayong pinagdadaanan, what does success mean to you, kapartner ko? Chika mo na yan dito lang sa radyo natin and nationwide.
1: Time check, it is now 3:33.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo natin
4: nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.

0: ulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Protection ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Protection din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng Breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngiti ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
3: ACS Radio natin
4: Nationwide!
5: Hindi na magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio natin
4: Nationwide!
6: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

kapartner ko, ano nga ba ang definition mo ng success, diba? Alam mo, ngayong Lunes, magsisimula na naman tayo sa trabaho, negosyo, o kahit nasa bahay ka lang, pag-usapan natin, ano ba talaga yung success, kapartner? Is it pera, happiness, o peace of mind, diba? Kaya naman, i-share mo sa akin ngayon kung ano ba ang ibig sabihin sa'yo noon, kapartner ko, diba? Parang, kung tatanungin ka, ano ba yung sa tingin mong, alam mo, DJ Faith, kapag ako may peace of mind, I think I'm successful. Diba? Iba rin yun eh. Ako siguro sa age ko ngayon, and with all the reality that is going, ako masasabi kong success nang maituturing if I have peace of mind. Yung nakakatulog ka ng maayos sa gabi. Na wala kang iniisip na alam mo yon na bukas, anong kakainin ko, di ba may mga gano'n, na parang may naapakan ba akong tao, di ba, o may kaaway ba ako. So, having that peace of mind and having that peace when you sleep, feeling ko that's the best success for me. Ikaw ba ka-partner ko? Kasi yun ang iba, alam mo, DJ Faith, masaya naman ako, di ba? Alam mo, DJ Faith, maayos naman yung tulog ko. I have peace, pero kailangan ko ng pera for me to get to that success point of life, di ba? That's for me. And it's okay, ka-partner ko. Kasi iba-iba naman tayo talaga ng level eh, di ba? Kasi minsan may mga taong marami din pera, pero hindi yun ang definition ng success nila, di ba? Maraming pera, pero walang peace of mind. Hindi naman masaya, di ba? So, para ba sa'yo, successful na yun, diba? So, again, ka-partner ko, let's make chika about ano nga ba ang success para sa'yo, ka-partner. Marami kang pera? Masaya ka? O may peace of mind ka? Chika mo na dito lang sa Radyo Natin and Nationwide.

0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Hi, ito po si DJ Edward ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe. This is Easy Hugas saying sa champion
2: dishwasher. Easy Hugas! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. This is easy hugasin sa champion dishwashing. Easy hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Hello, anak.
4: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugas saying sa
2: champion dishwashing. Easy Hugas! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. This is easy hugasin sa champion dishwashing. Easy hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Radyo Natin Nationwide! This is easy hugasin sa champion dishwashing. Easy hugasin! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Radio Natin Nationwide!
9: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
10: Pinayagan ng Pasay Regional Trial Court o RTC na magpiansa ang dating TV host at broadcast journalist na si Jason Sa kaugnay ng kasong cyber libel. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI si Sonsa sa bisa ng arrest warrant na inisyo ng Pasay City RTC Branch 118 noong April 30. Kaugnay ito ng pagpapakalat umano ni Sonsa ng fake medical record patungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kailangan magpiansa ni Sonsa ng 10,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Eleni Bensal. Magandang hapon.
9: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
11: Serving the Philippines.
12: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand at may shea butter na pampalambot ng kutis at sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman, recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you, subukan na ang Shield Bath Soap galit sa sakit at may malasakit.
3: Radio Natin
4: Nationwide!
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion! Tapat po sa inyo.
3: Radio Natin
8: Nationwide!
6: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdang Champion! Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Tapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: ko na ang chika is ano nga ba ang definition ng success? Sabi ni Jenny from Quezon Province, para sa akin DJ, success is kapag napapasaya mo yung pamilya mo. Kahit hindi ka mayaman, oh, basta buo kayo at okay kayo, sapat na yon. Ay, sabi naman ni Kuya Rico from Pinamalayan, Oriental Mindoro, combination yan DJ. Kailangan may pera ka pero hindi mo dapat hindi mo dapat ikapalit ang peace of mind at happiness. Tama, 'di ba? Walang balance, 'di ba? Kasi parang feeling ko yun yung true definition of success. Eh. You have financial freedom, you have happiness. Parang pwede bang lahat na lang, 'di ba? Pero depende pa rin 'yon, 'di ba? Sabi niya nga combination 'yan eh. Yung isa naman basta masaya siya, 'di ba? At ginagawa niya yung mga bagay na nagpapasaya sa pamilya niya. Feeling niya, yun na yung success para sa kanya. Sapat na yun. O, diba? Ikaw ba ka-partner ko? What makes success a reality for you? Or how do you define success in your life? Diba? Kapag marami ka pang pera, diba? Kapag marami kang peace of mind, or kapag masayang-masaya ka ka-partner, chika mo na yan dito lang sa Radyo 19 and Nationwide.
1: Time check, it is now 4:33.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo Natin
4: Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
6: Alaga, Max Protectado with unique maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO world-class quality.
7: ACS!
0: At kung nagustuhan nyo ang pakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid kasi yung tunog, yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste. A product of ACS Manufacturing Corporation.

0: yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
2: Tanggaling-galing mo!
1: Smart dishwashing paste!
0: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride washing machine detergent.
6: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride washing machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
8: Radyo natin.
9: Nationwide.
10: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo natin.
8: Nationwide!
11: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
12: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
13: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.

0: dinner ko at humabol si DJ Edward ngayong Monday afternoon. What up? What's up?
1: Good afternoon!
0: Good afternoon to you.
1: Oo.
0: Mga par, mga gar.
1: Mga besh.
0: Ang mga besh. Oy, DJ Edward, dahil Monday today, alam ko balik-bakbakan na naman tayo sa buhay. Pero, alam mo, lahat naman tayo nagtatrabaho to be successful eh. Pero kapag tinanong ka, DJ Edward, what does success mean to you? Pera, happiness ba, or peace of mind? Magpipiliin ka sa tatlo na yun.
1: Happiness ako.
0: Ay, talaga. Bakit sa tingin mo, happiness define success to you? Pang Miss Universe, kakatapos lang ng Miss
1: Kasi,
0: Universe.
1: Thank you for the wonderful question.
0: Yes,
1: Dahil masaya ka, na-feel mo na lahat smooth lang, di ba? Parang lahat naman ng ginawa mo, siguro wala namang mali. At naging tama.
0: Tsaka iba rin yung masaya ka kahit na wala kang pera. Kasi
1: yes,
0: may mga successful na maraming pera pero hindi naman sila masaya.
1: Oo.
0: Diba?
1: Diba mas masakit yun? Hawak mo yung pera mo pero malungkot ka.
0: Diba? Ako nga, sabi ko kanina, peace of mind eh. Yung peaceful ka, yung tipong kahit na matutulog ka sa gabi, hindi ka yung aligaga na wala kang kaaway, wala kang iniisip
1: tama
0: na inapakan kang tao.
1: Pero, nasasama yun sa happiness.
0: Oo.
1: Kasi, pag masaya ka,
0: ano
1: pa bang magul sa isip mo?
0: Ano yun eh, formula, di ba? Formula, dapat balance lang lahat. Sabi ng isa nating kapartner, parang sabi ni Mark ito, kagaya kay DJ Edward, success is happiness with purpose. Yung ginagawa mo yung gusto mo tapos may impact ka pa sa ibang tao. Yun yung success sa kanya. Sabi naman ni Ate Grace from Erosin, Sorsogon. Shout out daw kay DJ Edward. Sabi niya, success is contentment. Yung marunong kang mag-appreciate kung anong meron ka kahit sobra-sobra.
1: Pag naalala mo.
0: Mm.
1: Kasi minsan ang success, kinakain ka na rin yan eh.
0: Oo. Nakakalimutan mong maging masaya. Nakakalimutan mong magkaroon ng peace of mind, di ba?
1: Nakakalimutan mong na may sahig pa. Nakalutang ka na eh.
0: Masyado na malaki yung ulo mo, lumulutang ka na.
1: Pero minsan, matakot ka.
0: Bakit?
1: Pag di na sumasahid yung paa mo sa lupa, baka ghost ka.
0: Sabi naman ni Kuya Paolo from Iba, Zambales, peace of mind talaga, DJ. Kasi kahit gaano kalaki ang sweldo mo, kung stress ka naman araw-araw, hindi mo rin ma-enjoy.

0: nga ni DJ Edward, diba? Kahit hawak mo yung milyones mo, kung hindi ka naman masaya, wala kang peace of mind. Tanong mo si Saldi ko. Diba?
1: Yung mga kumuha ng maleta, yan, wala na silang peace of mind.
0: Hindi sila masaya. Hindi rin alam eh. Diba? So, success doesn't define really a certain thing, diba? It's about, ano yun eh, knowing kung kailan ka, alam mo yung feeling mo successful ka, diba? And huwag natin kalimutan nga na maging...
1: Mas maganda nga yung bigla ka na lang, di ba, masaya ka? Bigla ka na lang matatawa. Ay, ito na pala yung inabot ko. Ito na pala.
0: So, kailangan talaga maging grounded. Ang importante, huwag tayong magpabulag sa success na yan. Diba? Yes. One step at a time lang. Trabaho, sipag. Samahan mo din ng konting dasal ka, partner. Kasi dadating ka rin sa version ng success mo. Anya.
1: Tama. Manalig ka.
0: At dahil wala kaming oras, kailangan namin magbigay.
1: Katulad ni DJ Faith.
0: Diba? Pangalan ko Faith, don't forget about me. So wala na po kaming oras, kailangan namin magbigay daan sa ating mga local DJs nationwide. Thank you so much mga kapartner, at magkita-kita tayo bukas dito lang sa radyo natin
1: nationwide.
0: Bye bye for now, see you tomorrow.
1: Bye. Radyo natin
2: nationwide. I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radyo natin
7: nationwide!
5: This is easy hugasin.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Radyo natin
7: nationwide!
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugasin.
4: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radyo natin
7: nationwide!
0: Isang nakakabilib na Lunes sa ating lahat dahil nakakabilib ang kwento ng isang batang Pilipino na kinilala sa buong mundo dahil sa kanyang kahangahangang advokasya para sa mga bata na nasa lansangan. Bago ang kanyang tagumpay, dumaan muna sa matinding pagsubok ang tubong Cavite City na si Chris Quez Valdez, kabilang ang hirap ng buhay at pang-aabuso mula sa kanyang ama. Ayon kay Quez, naranasan niyang mamuhay sa lansangan habang nangungolekta ng basura.

0: Isang araw na aksidente siya at doon nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay nang sumailalim siya sa pangangalaga ng Christian Youth Charity Leader na si Harnin Manalaysay. Mula noon, nakapag-aral siya at sa edad na 7 ay itinatag nila ni Harnin ang Championing Community Children, isang organisasyong tumutulong sa mga batang lansangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng gifts of hope na may lamang damit, chinelas, hygiene kits at pagkain. Bukod pa rito, tinuturuan din ni Kes ang mga bata ng wastong kalinisan at pag-aalaga sa sarili upang manatiling malusog. Dahil dito, mahigit 10,000 kabataan na ang kanyang natulungan sa Cavite. Noong 2012, ginawaran si Kes ng International Children's Peace Prize at naging kauna-unang Southeast Asian na tumanggap ng nasabing parangal. Matapos nito ay tumulong ang Kids Rights Organization sa kanyang advokasya sa pamamagitan ng pagpupondo sa kanyang mga proyekto at sa tulong na rin ng International Children's Peace Prize Fund. Dahil dito, nakapagbigay ang Kids Rights at Championing Community Children ng serbisyong medikal, edukasyon at proteksyon sa mga batang nasa lansangan. Ang kwento ni Kes Valdez ay patunay na hindi hadlang ang edad, estado sa buhay o masakit na nakaraan upang maging dahilan ng positibong pagbabago sa lipunan. At yan ang ating nakakabilib na kwento ngayong Lunes ng hapon. Ito po si DJ Claire MX3, Dito Ako Bilib. And of course, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang ating mga magagaling at bongga local DJs dito sa radyo natin nationwide. Magandang hapon!
1: Radyo natin nationwide!
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Inaasahang magiging mabigat at abala ang trabaho sa Senado sa mga susunod na buwan kasabay ng muling pagbubukas ng regular na session nito ngayong araw. Bukod sa mga prioridad na batas, kabilang sa mga inaasahang tututukan ng mataas na kapulungan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal. Una nang tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III na handa ang Senado na aksyonan ang impeachment complaint laban sa Vice President. Sa oras na isumite ng Kamara ang Articles of Impeachment ngayong Linggo. Dahil naman sa inaasahang dami ng nakapilang trabaho bago ang adjournment sine die sa June 6, iminungkahi ni Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na magkaroon ng estratehiya sa oras. Suwestyo ni Lacson, sakaling maisumite na ang Articles of Impeachment sa Senado, kailangang bakante ang mga umaga para sa committee hearings bago magsimula ang impeachment trial at regular session. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Radyo Natin.
4: Radyo Natin FM. The FM station you love on your radio can also be heard online. Listen live via radyonatin.com and click Listen Live. You may also like us on Facebook, Radyo Natin FM. Radyo Natin FM, your friend on radio and on the web.
1: Bringing us together, keeping you in touch, Radyo Natin.
5: This is 95.3 Radyo Natin Banggit, your friend, your radio, a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo.

0: Dagdag kaalaman!
1: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
0: Dagdag kaalaman!
2: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit na gallstone o sakit sa bato. May iba't ibang uri ng mga bato na maaaring mamuo sa abdo. Ang mga ito ay gallstone na mula sa kolesterol na pinakakaraniwan sa lahat. Ang sumunod naman ay ang pigment gallstone. Ito ay uri ng bato sa abdo na kulay itim ay ang dulot ng pagkakaroon na sobrang daming bilirubin, isang uring sangkap kapag nilulusaw ng katawan ang hemoglobin. Ang karaniwang sintomas nito, pananakit ng takiliran, paninilaw ng balat at mata, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, labis na pagdighay at labis rin na paglobo ng tiyan. Ayon sa pag-aaral ng Department of Molecular Medicine, University of Malaya, Malaysia, ang iCure Mana Coffee 32-in-1 ay may taglay na ethanol extract, mabisang alternatibong gamot sa sakit sa atay at sa abdo dahil may sangkap itong saluyot. Ang saluyot ay napakayaman sa nutrisyon tulad po ng niacin, terpenoids, anthocyanin at cardiac glycoside na makakatulong po sa lahat ng sakit, lalong-lalo na po yung may sakit sa puso, arthritis, mga namumuong dugo, may colon cancer. Kaya inanyahan ko po kayo, subukan nyo po ang ating iCure Mana Coffee 32-in-1.
3: Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg Capsule.
4: Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ronelda Cabrera, taga Zone 5, Banguet, Abra. Madalas sumasakit ang aking likod at dibdib kahit meron naman akong iniinom ng mga gamot galing sa aking doktor. Wala pa rin siyang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang iCured Capsule 750mg at iCured Coffee 18-in-1, gumaan ang aking pakiramdam sa loob lamang ng 2 linggong pag-inom ko ng iCured Capsule 750mg at iCured Coffee 18-in-1.
3: Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg Capsule. iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1.
5: Ako si Danilo del Castillo, 65 years old, taga Pantay Daya, Bigan City. Magmula ng uminom ako ng iCure Mana Coffee 32-in-1 ay naging maayos ang aking pakiramdam. Hindi na ako tumataas ang aking blood sugar at maging maayos na din ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi. Maraming salamat po.
3: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1.
0: Dagdag kaalaman!
1: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
0: Dagdag kaalaman!
2: Alam nyo ba na ang iCure 18-in-1 Coffee ay mataas sa betulin? Ang betulin ay isang phytonutrients, isa sa pinakamataas na anti-inflammatory at antioxidant na matatagpuan sa beetroot. Ayon sa nutrition and diet specialist na si Bill Gelly, ang beetroot ay may kakayanan palakasin ang ating resistensya ng katawan, tulad ng upper respiratory tract infection na karaniwan sa taglamig. May kakayanan din itong pababain ang presyon ng dugo. Ang madalas na pag-inom natin ng iCure 18-in-1 Coffee na may beetroot, maiiwasan natin ng atake sa puso, pagdurugo ng cerebral at pagpalya ng puso. Mayaman din ito sa fiber na napakaganda sa ating pagdumi. Ito po si Dr. Inggito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas, na nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away.
3: Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg Capsule.
6: Ako po si Danilo Valera, taga Dolores, Abra, 38 years old. Mataas po ang aking uric acid at hirap ako sa pagtulog sa gabi dahil sumasakit ang aking mga kasukasuan. Narinig ko sa radyo na magandang panlinis sa loob ng katawan ng iCured Capsule 750mg. 1 week pa lang akong gumagamit, umayos na ang aking pagtulog at naging normal ang aking pagdumi nung sinabayan ko ng pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. Kaya kayo mga kababayan ko, hindi kayo magsisisi sa pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. Maganda siyang panlinis ng katawan.
3: Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg Capsule.
0: Dagdag kaalaman!
1: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
0: Dagdag kaalaman!
7: Suwabe ang aroma. Sanfon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa busa. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sanfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Spice up your life. Spice up your life. Experience the tantalizing, tasty, and perennial healthy cuisine of the incomparable fine dining of Abra Valley Grand Hotel. Spice up your life. Serves you a mouth-watering and healthy foods perfectly for your healthy diet. Spice up your life. Spice up your life. Spice up your life. Try and dish up a ball with your family, friends, and loved ones. At Abra Valley Grand Hotel, located at Calaba, Bagquet. For inquiry and reservation, you may call 0747528933. Spice up your life.
9: Abra Valley Grand Hotel. Abra Valley Grand Hotel.
8: Spice up your life. Spice up your life.
3: IKEA Stem Cell Coffee. Ang iCure Stem Cell Coffee ay pinasisigla ang produksyon ng bagong balat ng ating cells na maaaring magdulot ng mas makinis at mas batang hitsura. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
10: Kaya't nga kablaawan ti Abra Valley Colleges dagiti kabarbaro nga architect a nakarwar iti January 2025 Architects Licensure Examination wenno ALE a kaskada. Architect Chari B. Gonzalez salimbay, taga DEET tayo, anak na Mr. Bernardo and Mrs. Charissa Gonzalez. Architect Ana Rio Tutar at taga Calaba, Bagged, anak na Mr. Jose Lito and Mrs. Leonora Rio Tutar. Once again, congratulations. To God be the glory.
11: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni Tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers, meaning ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang Healthy Coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
5: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Be a responsible gun owner. Miramonte Indoor Shooting Range, we stand for firearm safety, education, and training. Experience and believe it at Miramonte Indoor Shooting Range, located at Capitol Ocean Street, Calabavanguet, across Avra Valley Grand Hotel.
10: Anda ka di wrinkles mo. Amuyo ka di nga ti iCure Stem Cell Coffee ket pati dugin na. Iti biag ti cells ti kudil tayo. Tapno mapabayag iti panaglakay. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
11: Kablaawan ti Avra Valley Colleges dagiti patanor ti College of Teacher Education a nakaruar ti licensure examination for teachers when let iti September ken November 2025. Barbosa Genevieve, anak da Mr. and Mrs. Barbosa at taga Zone 1 ni Nasin Banguet. Dilag Kate, anak da Mr. and Mrs. Dilag at taga Lingay Buklog. Paderes Widon, anak da Mr. and Mrs. Paderes at taga Piquec Dagyuman. Pedroso Marinel, anak da Mr. and Mrs. Paredes at taga Nalbuan Nicol. Juan Baay. Venus Jerry, anak na Mr. and Mrs. Venus at taga Baog, San Juan. Alafris Laurelin, anak na Mr. and Mrs. Alafris at taga Poblacion West, Piligan. Banaw Erisa, anak na Mr. and Mrs. Banaw at taga Bela Atinug. Manipod to Avra Valley Colleges. Congratulations! To God be the glory!
12: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Kamusta po kayong lahat, mga giliw po naming mga taga-subaybay? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pagkakataon pong ito ay muli po namin kayong inaanyayahan na samahan po kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay dito po sa palatuntunang ang pagbubunyag. Bago po natin simulan ang pagtalakay ay panoorin po muna natin ang ginawa po naming panayam kay kapatid na Rodel Somalde mula po sa lokal ng Oco sa distrito ng Catanduanes.
1: Kung magpapatuloy po ako sa pakikinig sa aral ng Iglesia ni Cristo, mawawalan po ako ng hanap buhay. Taga rito po talaga ako sa barangay San Jose Oco, Biga, Catanduanes. Kilala po talaga ako na nagtitinda dito sa barangay po namin ng isda at ng dinuguan po. Tatlong beses po ako nagtitinda ng mga laman loob ng karning kalabaw, ginagawang dinuguan. Yun po talagang hanap buhay ko. Ako na rin po ang naglilinis po noon. Natulong ako sa pagkatay. Tapos pagkatapos ng pagkatay, ako na rin po ang tagasahod ng dugo, ng kalabaw. Pagkatapos po nun, lilinisin ko po yun. Kinakalas ko po yung laman loob, yung bituka. Kapag hinango ko po yung isang buong laman loob ng kalabaw, kasama po yung dugo noon. Ibibenta ko po yun sa mga customer ko. Malaki po talaga ang kita ko po doon sa pag-aangkat ko po ng laman loob ng kalabaw at dugo. Ang katunayan po, pinakamababa na po yung 2,000 sa isang angkatan po. Ang buo ko pong pamilya ay Katoliko po talaga. Nagsisimba kami kapag Pasko, ayun, bagong taon, simbang gabi, yun madalas po. Tapos, pag may binyag po, madalas po ako nagnininong po. Ito po yung simbahan po namin dito dati sa Oco, sa barangay po namin. Dito po dati ako nagsisimba. Noong 2013 po, yun pang unang araw, unang beses ko pong nakapakinig ng aral ng Iglesia ni Cristo po sa pamamahayag. Naanyayahan po ako noon ng kapatid na Mayra, asawa po ng destinado po dati dito. Ang kapatid na Mayra po at ang kajomel, customer ko din po sa isda. Nung time na makinig po ako, doon ko po nalaman na talagang nasa Biblia po talaga, yung dugo, binabawal ng Diyos. Doon po, medyo ako. May question mark po sa isip ko po noon. Bakit? Bakit ganun? Bawal pala ito ng Diyos. Kinasusuklaman pala, isusumpa pala ng Diyos yung pagkain po ng dugo. Bakit ganun? Hindi sinasabi ng pari sa mga member po ng Katoliko. Nung time po na yon na nalaman ko po na pinagbabawal po talaga ng Diyos ang pagkain ng dugo, naniwala po ako. Kasi nasa Biblia po yun eh. Pero sa kabilang banda po, may takot po na nasa loob ko po. Kasi kung magpapatuloy po ako sa pakikinig sa aral ng Iglesia ni Cristo, mawawalan po ako ng hanap buhay. Unang-una, malaki po ang kinikita ko po sa pagtitinda ng dinuguan. Malaki po. Malaki po talaga. Pero, nung time po na yon, nagpatuloy pa rin po ako. Nagpatuloy pa rin po talaga akong makinig. Nagdesisyon na po kami mag-asawa. Gabi-gabi na po kami nakikinig ng doktrina. Doon naman po, narinig ko naman sa doktrina na anuman ang hingin mo sa Ama, pagkakaloob. Doon ko po naisip na bitawan yung hanap buhay ng pagtitinda ng dinuguan. Ang inisip ko po noon, makapangyarihan po ang Diyos eh. Anumang hanap buhay na bitawan ko, kasi bawal niya eh. Papalitan niya ng mas maganda. Nagdesisyon na rin po kami na sumamba. Simula po noon, tuloy-tuloy po kami sumasamba.
0: Mga kaibigan, narinig po natin at napanood ang ginawa po naming panayam at pagsasalaysay ni kapatid na Rodel Somalde, na noong siya po ay hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay kumakain at nagtitinda po siya ng dugo. Bago po natin simulan ang pagtalakay, ay binabati po muna namin ang mga kapatid po natin yan po sa lokal ng Oco sa distrito po ng Catanduanes. Sa mga iglesia ni Cristo po ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. May mga umuusig at pumupuna sa kabawalang ito. May mga nagtatanong, bakit daw pati sa pagkain ay may tuntunin na dapat pang sundin? Mga kaibigan, ang Diyos po ang nakaaalam, higit po kanino man, kung ano ang dapat at hindi dapat kainin ng tao. Kaya kung nais po nating mapabuti ang ating buhay, ang aral po na ibinigay ng ating Panginoong Diyos ukol dito ang dapat nating sundin. Alamin natin, paano po napatunayan sa pangyayari na makasasama sa tao ang hindi pagsunod sa tuntuning ibinigay ng ating Panginoong Diyos tungkol sa kung alin ang dapat at hindi dapat kainin. Pakinggan po ninyo, babasahin po naming nakatala dito po sa unang aklat ng Biblia, sa Genesis 2:16-17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Mga kaibigan, gaya po ng binasa namin ay may ipinagbawal sa mga unang tao. Ano pong napatunayan ng mga talata na ating binasa? May tuntunin po na inilagda ang ating Panginoong Diyos kung ano ang nararapat at hindi nararapat kainin ng tao. Ano po ang masamang ibinunga ng labagin ng mga unang tao ang tuntuning ito ng ating Panginoong Diyos? Ituloy po natin ang pagbasa dito pa rin po sa Genesis sa 3:17-19, 23-24. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag. At kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ng mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, sinumpa po ang pamumuhay at ang buhay ng tao dahil sa paglabag niya sa utos ng ating Panginoong Diyos. Napatunayan po sa pangyayaring ito na hindi po pagpapaumanhinan ng Panginoong Diyos ang sino mang lalabag sa tuntuning inilagda niya patungkol sa pagkain. Pag-usapan po natin ang tungkol sa dugo. Sino rin po ang nagbabawal ng pagkain ng dugo at kailan pa po ito ipinagbawal? Dito pa rin po sa Genesis, pakinggan po natin ang 9:1-4. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Mga kaibigan, bawal na po ng ating Panginoong Diyos sa panahon pa ni Noe ang pagkain ng dugo. Pagkatapos po ng bahang gunaw ay ibinigay na po ng ating Panginoong Diyos na pinakapagkain ng tao hindi lamang po ang mga pananim, kundi maging ang mga gumagalaw na nabubuhay. Kasama po dyan ang mga isda sa dagat, ang mga ibon sa impapawid, at ang mga hayop sa lupa. Ngunit kasabay nito, mga kaibigan, ano pong mahigpit na itinagubilin ng ating Panginoong Diyos? Narinig po ninyo, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Mga kaibigan, ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. Kaya siya po ang may karapatang magtakda kung alin ang pagkain para sa tao at kung alin ang hindi pagkain. Mga kaibigan, tayo po ngayon ay nasa panahong Kristiyano na. Hindi na po ba bawal ng ating Panginoong Diyos na kainin ang dugo sa panahong Kristiyano? Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang nakatala dito po sa Aklat ng Mga Gawa 21-25. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, hanggang ngayon po sa panahong Kristiyano, namamalagi po ang kabawalan ng ating Panginoong Diyos patungkol po sa pagkain ng dugo. Kaya po, ang mga tunay na mananampalataya o mga kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo, hindi po kumakain ng dugo. O hindi rin po kumakain ng mga hayop na binigti o yung namatay ng hindi lumalabas ang dugo. At hindi rin po kumakain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan, gaya po ng handa sa mga piyestang Katoliko o kaya ay ang mga iniaalay sa puntod o altar ng mga ninuno, katulad po sa relihiyong galing sa China. Mga kaibigan, ang mga ito ay hindi dapat kainin dahil bawal po ng ating Panginoong Diyos. Ang itinatanong po ng iba, anong dahilan, bakit ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos na kainin ng dugo? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasang nakasulat sa Deuteronomio. Sa 12:22 hanggang sa talatang 23, ganito ang sinasabi. Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa ay gayon kakanin, ang marumi at ang malinis ay kapwang makakakain niyaon. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo sapagkat ang dugo ay siyang buhay at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. Ang sabi po sa atin ng Biblia, ang dugo ay siyang buhay. Bawal po ng ating Panginoong Diyos na ito ay kainin sapagkat hindi po pagkain ang dugo. Kaya ang pagtuturo po ng Biblia, ang dugo ay buhay dahil pantubos ito sa kasalanan po ng tao. At alinman pong putahin ang pagkain na hinaluan po ng dugo ay hindi po dapat kainin sapagkat itinatagubilin po ng ating Panginoong Diyos na huwag kakanin ang buhay na kasama ng laman. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, sa ating Panginoong Diyos po nagkakasala ang tao na kumakain ng dugo. E ano pong dahilan at ipinagbawal ng ating Panginoong Diyos na kainin ang dugo? Pakinggan po ninyo ang banal na katuwiran na nakasulat dito po sa Biblia. Ganitong banggit sa atin dito po sa Levitico. Dinggin po natin sa 17, sa talatang 11, ganitong pahayag sa atin ng Biblia. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. Napansin po ninyong pahayag ng Biblia, mga kaibigan. Ang buhay ay nasa dugo, kaya ito po ay pantubos. Sa panahon po ng bayang Israel, ano ang ginagawa nila upang matubos sila at malinis sa kanilang mga kasalanan. Naghahandog po sila ng dugo ng hayop sa ibabaw ng dambana. Ang dugo ay pantubos, kaya hindi po ito ibinigay ng Panginoong Diyos na maging pagkain. Ang sinasabi po ng iba ay ganito, hindi na raw tayo sakop ng bayang Israel, kaya hindi na daw pantubos sa ating kaluluwa ang dugo ng mga hayop. Dahil dito, ang sabi po nila, maaari na raw pong kainin ang dugo. Mga kaibigan, gaya po ng naiwan po nating katanungan, ano po ba ang inilalarawan ng dugo ng hayop na inihahandog noon ng bayang Israel bilang pantubos sa kanilang mga kasalanan? Pakinggan po ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Ebreo, sa Gis, sa talatang 1. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailanpaman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Mga kaibigan, may inilalarawan po ang paghahandog ng dugo ng hayop sa ilalim ng palatuntunan ng pagsamba na nasa kautusan ni Moises sa panahon ng bayang Israel. Alin po ang mabuting bagay na inilalarawan ng paghahandog ng dugo ng hayop sa panahon ng bayang Israel bilang pantubos sa kanilang mga kasalanan? Tuloy po natin ang pagbasa dito pa rin po sa Ebreo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 9:13-14, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay? Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang pangtubos po ng ating Panginoong Hesukristo sa Iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo ang mabuting bagay na inilalarawan ng paghahandog ng dugo ng hayop sa panahon ng bayang Israel. Kaya ano po ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos kung magpapatay ng ibon o hayop ang mga tao sa kanyang bayan para kainin? Pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasang nakasulat dito po sa Levitico sa 17:12 hanggang sa talatang 13. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Napansin po ba ninyo, mga kaibigan, kung ano po ang pahayag ng ating Panginoong Diyos? Hindi lamang po iniutos ng ating Panginoong Diyos na huwag kakain ng dugo, kundi itinakda pa niya ang kaparaanan ng pagtupad ng kanyang utos. Batay po sa tagubiling ito na ibuhos ang dugo at tabunan ng lupa, ay maliwanag po na hindi po blood transfusion ang ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Ang tinutukoy po ng pagbabawal sa pagkain ng dugo ay ang itinakda ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pahayag na ang manghuhuli ng hayop o ng ibon na makakain ay ibubuhos ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Eh, ang sabi po nila eh, pagkain lang naman daw. Eh, gaano po ba kasama sa harapan ng ating Panginoong Diyos kung ang sino mang tao sa kanyang bayan ay kumain ng dugo? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa Levitico, sa 17, sa talatang 10. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan. Mga kaibigan, napakabigat ano po ng pagtuturing ng ating Panginoong Diyos sa sino mang kakain ng dugo. Itinuturing po na kalaban ng ating Panginoong Diyos ang sino mang kumain ng dugo, kaya hindi dapat manatili sa kanyang bayan. Hindi tayo dapat kumain ng dugo o anumang pagkaing hinaluan nito upang hindi tayo maging kalaban ng ating Panginoong Diyos at hindi po matiwalag sa iglesia. Mga kaibigan, huwag din tayong papayag na pakasangkapan sa pagtitinda o di kaya pagluluto ng anumang pagkain na may halong dugo. Huwag din tayong kakain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan at ng mga binigti. Sa makatwid ay dapat nating layuan ang pagkain ng dugo o anumang pagkaing hinaluan nito upang hindi tayo maging kalaban ng ating Panginoong Diyos at huwag mapahamak. Gaya po ng naunawaan ni kapatid na Rodel Sumalde mula po sa lokal ng Oco, Catanduanes. Balikan po natin siya.
1: Kahit po alam ko na malaki ang mawawala sa akin, nagdesisyon po ako na itigil yung pagtitinda ng dugo. Kasi alam ko po, magagalit po ang Diyos. At sumasampalataya din po ako na mas mayroong magandang hanap buhay na ipapalit ang Diyos sa akin. Kaya nung time na

0: yun eh. Iniiwan po namin sila na natutulog. Sinasarado lang po namin yung pinto. Sasamba po kami. Pagdating po namin sa bahay, ang unang-unang bumubugad, ang unang-unang umuusig po talaga sa akin, ang tatay ko. Sabi ng tatay ko, inuna mo pa yung pagsamba mo, sayang, may mga binta ka na sana, marami na sanang binta. Eh ngayon, yung time na yun, talagang sumasampa na tayo na po, okay, mas mahalaga yung pagsamba. Sinabi ko sa tatay ko, kung gusto mo tay, magbantay ka dito sa tindahan, mas marami pa, mas malaki pa ang ipapasok na kita. Kasi inuna ko yung pagsamba eh. Mas mahalaga yun. Gasino lang naman yung nawalang kita doon sa isang oras na ginugol namin sa pagsamba. Sa pakiusap ko naman, na magandang pakiusap, na isasama ko rin po sila, yung tatay ko po tsaka nanay ko sa pagsamba. Ang ginagawa ko po, binibilan ko ng damit yung magulang ko, yung bagong damit. Isama ko lang. Hindi po talaga tumigil. Minsan po, pinanghihinaan din talaga ako ng loob. Kasi ang totoo po, 7 taon po eh. 7 taon. Bago ko po sila naakay ng tuluyan. Sa awa po ng Diyos at sa tulong niya, nabautismuhan po yung nanay ko at yung kapatid ko pong babae. Dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po, ngayong kasalukuyan na to, yung kapatid ko po na teacher, tsaka yung asawa niya, yun na naman po ang kasalukuyang nasa proseso po ng ano, ng pag-ani. Doon ko po napatunayan na kailangan mo lang talaga maghintay. Kailangan mo lang talaga magtiyaga. Doon ko napatunayan na ang Diyos nakikinig sa mga panalangin. Huwag lang panghinaan ng loob. Sa ngayon po, ako po ay pangatlong pangulong diakono po dito sa amin pong lokal. Ang asawa ko naman po ay pangulong kalihim po dito po sa lokal ng Oko. At ang mga anak ko naman po, yung anak ko pong babae, organista po sa amin pong lokal. Tsaka yung dalawa ko pong anak na lalaki at babae, ay mang-awit po sila. May tungkulin din po sila sa pananalapi. At yung panganay ko pong lalaki, lumusong din po siya sa banal na ministeryo. Talagang masayang-masaya po sa pakiramdam. Salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat binago niya ang aming buhay. Ngayon, payapa na kaming nakapaglilingkod. Nangangako po kami na magpapatuloy kami sa pagsunod sa mga utos niya at sa mga aral niya na nakasulat po sa Biblia.
1: Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.

0: MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
1: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa 100 istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
2: Serving the Philippines.
3: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member

0: Nationwide.
1: Time check. It is now 7:16.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: MX3. Dito ako bilib.
0: Radio Natin
3: Nationwide.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.
0: Radio Natin Nationwide.
1: Hi, ito po si Dennis ng Radio Natin Nationwide. MX3, dito ako, believe.
5: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
6: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
7: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino may isang salita.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Wow! Amoy yayamanin!
11: Pati buhok mo may pabango?
12: Hindi, sis! Sanlay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
13: Simply G, simpleng ganda.
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
15: Tanggaling-galing mo!
16: Smart 2!
15: Smart Dishwashing Base ko!
16: Smart 2!
15: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
16: Smart!
15: Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
15: Tanggaling galing mo.
16: Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: ACS.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik kintabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Wow, amoy yayamanin.
4: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi sis. Simply G perfume keratin hair treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julian San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bakso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS! Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango. With regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
6: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwasher. Easy
7: Hookah. Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
9: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This is Easy Hookah Stains, a champion dishwasher. Easy
7: Hookah. Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio Natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
5: Easy
6: Hugo! Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hugo!
6: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwashing.
3: Easy Hugo!
6: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Tinatayang mananatiling mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo hanggang taong 2027. Ito'y sa harap ng nagpapatuloy na oil supply disruptions sa Strait of Hormuz, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Sa pagtaya ng DBS Bank at First Metro Securities Brokerage Corporation, maglalaro sa $85 hanggang $90 ang kada bariles ng Brent crude sa pagtatapos ng taon. Mas mataas sa nauna ng estimate na $80 to $85. Para naman sa taong 2027, nakikitang papalo ito ng $72 hanggang $77 kada bariles. Mas mataas sa unang outlook na $65 to $70. Sa ilalim ng isang base case scenario na may 50% probability, kahit magkaroon ng kasunduan sa Middle East ngayong second quarter ng 2026 at unti-unti nang magbukas ang Strait of Hormuz ngayong buwan o sa Hunyo, ay aabutin pa rin ang ilang buwan para bumalik sa normal ang presyuhan ng langis. Bago umano bumaba sa $80 ang kada bariles ng langis, ay posibleng sumipa muna ito ng $90 hanggang sa $110 at umakyat pa ng $125 per barrel. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibensal. Magandang gabi.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Paalala po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig sa inyong paliligo ngayong araw, huwag kalilimutan, ang dapat ho ninyong gamit ay Shield Bath Soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talaga namang sulit na sulit. Kaya kamanggagawa, katulad ko, mag-Shield Bath Soap ka na!
3: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
4: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
5: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkukause ng palpitation, maaaring manikipan dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
4: Ano dapat?
5: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
4: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
5: Okay
4: lang din.
5: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.
6: Radyo Natin
7: Nationwide!
8: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo.
7: DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Suportado ng Senado ang panawagan ng Commission on Higher Education o CHED sa mga higher education institutions o HEIs na suspindihin muna ang planong tuition fee hike sa gitna ng patuloy na pagdaas ng mga pangunahing bilihin. Para kay Senadora Pia Cayetano, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga pribadong institusyon sa pagpapanatili ng abot-kayang edukasyon para sa mga pamilyang Pilipino. Panahon na rin anya para magtulungan ang pribadong sektor at ang gobyerno